84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9 Your

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Your girl Lee tuned in pa rin to the most influential Good Vibes radio station. Ito pa rin po ang GV99.9, your Good Vibes. 7 minutes past the hour of 8 in the morning, Philippine Standard Time. Happy World Teachers Day. Talagang mabuhay kayo mga teacher hanggat gusto, ay hindi pala, habang buhay. At sa mga gigiting po nating mga guro, yung mga guro ko po na nakikilala ako, feeling ko hindi na eh. Ay, thank you so much sa inyong efforts, sa inyong serbisyo. Talagang unsung heroes ang ating mga teachers eh, no? Para may kasama akong bumati sa inyo, kasama natin ngayon, DJ Joey Boy. Bati tayo sa ating mga teachers.
2: Yes, happy happy Teachers Day po sa ating mga teachers, dakilang teachers, humarang teachers, at sa ating mga pangalawang magulang. Ayan, sa mga paaralan, maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo at magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Eh, maikwento ko lang, DJ Frankie, ano, na nakausap ko lamang, ay kaninang umaga lamang, yung teacher ko nung ako ay kindergarten, ay nakausap ko. Diba? Ayan. Ay, kapit-bahay ko lang din naman, kaya kumbaga eh, palagi rin kami nakikita. Pero it's nice to know na Teacher's Day, eh kahit pa ano nabati ko siya. So today is something na nagbigay ng positive vibe at good vibes kay Ma'am Lourdes. Kaya good morning kay Ma'am Lourdes sa Villena ng...
1: Hello, Ma'am Lourdes.
2: Ano, ng DSW. Yes.
1: Hello po sa inyo, pati po. Ayan, yung mga sa DSWD natin, mga nagtatrabaho dyan. Good Vibes Morning din po. Talaga sila ay iba. Iba ang trabaho ng mga taong ito. And other than that, alam mo, DJ Joy Boy, napaisip ako bigla. Sino po yung pangalan ng kindergarten? Teacher. Nakalimutan ko. Oh no. Parang kailangan ko siyang isipin para mabati ko sila. But anyway, ay mga vibes, today is October 2. At ayun na, dire-diretso na naman ang panahon natin. Friday na naman, happy Friday. Bukod dyan, World Teacher's Day. At marami po tayong sineselebra mula sa DOH. At mamaya, ano, mention natin yan, ano ba ang mga, ano ba ngayon? Ayan, Breast Cancer Awareness Month din ngayon, October 2026. Ayan, sana may mga makapanayam tayo. At marami pang iba. Mamaya, kasama ang Lipa Medics Medical Center. At batiin natin sila mamaya, pati yung mga awareness events na kailangan nating i-share sa inyo mga ka-vibes para aware din tayo. And baka may mga programs kasi na pwede tayong salihan. So, pwede yon, pwede yon. So, dako naman tayo kanina sa balitaan natin, DJ Joey Boy, no? Kamusta lagay ng panahon? Ano ba yung trough?
2: Uy! Throughout yun, DJ Frankie, yun ay bunto ng bagyo.
1: Ayun,
2: yun ang term yun na ginagamit ng pag-asa.
1: So,
2: ayun, ay dahil nga ho mayroong sama ng panahon, ito ay napakalayo pa naman, DJ Frankie, nasa labas siya ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga nasa Pacific Ocean, eh yung kaulapan nung bagyong iyon ay umaabot sa Visayas at Mindanao na siyang nagdadala doon ng sama ng panahon. Kaya yun yung tinatawag na trough.
1: So yun mga ka-vibes ha. Other than this, nararanasan na natin ngayon yung init, sobrang init, yung ulan, sobrang lakas ng ulan. Kasi yan na nga yung Super El Nino na nag-forecast, ina-expect natin this Christmas season. Kaya kanina may pakanta tayong Christmas song, tsaka may pabati tayong 84 days to go bago magpasko, DJ Joey Boy. Pagka ganyan, bilang Pilipino na dito lumaki sa Pilipinas, parang nararamdaman kong Pasko sa weather. Kunwari, palamig na. And by this time, actually, August, September, that malamig na eh. Pero ngayon, DJ Joy Boy, parang summer feels ang nararanasan natin ngayon. At dahil dyan,
2: mahalin sa hangin talaga.
1: So ngayon, mag-a-adjust tayo. Sana maramdaman pa rin natin ang kapaskuhan. Kahit mainit ang panahon, di ba? Sabi nga po ni ano, dito sa darating na Super El Nino ni sa Malacañang. Ayan, sabi ni kaya nahanap natin. Press Office si Claire. Palace Press Secretary Claire Castro. Huwag daw ano, mag-hoard mga ka-vibes. Huwag daw tayo mag-hoard ng mga tubig. Kasi pag nainitan din yan sa bahay ninyo, ay mag, ano siya eh, mag, baka magka-amiba pa yan. Kasi naglulumot po yung mga ganyan, yung mga nasa water bottle, tapos hindi proper yung storage. For example, naka-aircon sa bahay mo, tapos pinatay mo yung aircon, nagka-moist. Nagkakaroon yan ng ano ah, ng parang may oxidation nangyayari sa loob ng bote, ng water bottle. So, dun lang muna siya sa mga grocery stores, kasi wala pa naman shortage na supply. So, yung mga supply natin, siguro first aid kit, or alamin natin ang tips, how to face itong Super El Nino. DJ Joey Boy, ito muna unahin natin. Paano ba? I think sinend mo yun. Ayan. Sa, mula po sa DOH, ang protektahan ng sarili sa matinding init. Ano ba ang heat-related illnesses na dapat bantayan, DJ Joey Boy? Joy Boy, are you still there? Ayan, mula po sa DOH, sa Department of Health, ang El Nino po ay nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatan ng Pasipiko. So sige, DJ Joy Boy, anong dapat natin malaman tungkol sa El Nino?
2: Oo, ayan, tama ka DJ Frankie. Ano yung El Nino nga ho, ay nangyayari nga ho, dahil nga ho sa mainit o sa pag-init ng malaking bahagi ng Pacific Ocean. At dahil ho sa mainit na panahon, ay mas kakaunti nga lang daw ho yung mga nabubuong ulan sa loob ng ilang buwan. Mayroon pa rin namang ulan daw mga ka-vibes ha. Yun nga lamang ay hindi ito kasing dalas o kasing limit kapag karaniwan o the usual, sabi nga nila. At dahil nga ho extended ang init at walang ulan, ay makakaranas po yung ating mga ka-vibes ng iba't ibang mga heat-related illnesses na dapat po nating bantayan. Ano, ito po ay yung mga tinatawag nating heat exhaustion. Ano ba ang nararamdaman kapag ikaw pala ay nakaka-experience na ng heat exhaustion? Una ho, ay meron hong mga panghihina at yung sobrang nakakapagod, yung wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lamang, pero parang pagod na pagod ka at ang hirap-hirap huminga. Oo, parang pakiramdam mo anytime ay magba-blackout ka na o mahihimatay ka na. At hindi lang ho, ano ha, sa tuwing malamig na panahon namumulikat, kapag ho sobrang mainit din ang panahon, ay nagiging cause din ho ito ng heat cramps o pamumulikat. May mga ka-vibes din tayo nakaka-experience ng pagdudual. Ano, yung parang may butterfly in their stomach, DJ Frankie. Mm-hmm. Pero yun ay parang medyo nahihilo na sila. Ayan. At saka yun yung labis na pawis. Yung katulad ng nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, pero tagaktak na talaga yung pawis mo. Ganyan. So yun po yung tinatawag natin na heat exhaustion. Bukod dyan, DJ Frankie, meron din tayong isa pa yung heat stroke. Ito yung pinakamalala. Ano, yung isa sa mga malala dapat nating bantayan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung heat stroke, ito yung sinasabi natin parang ano, may pagka-tridor ng kaunti. Oh. Dahil walang simptomas. Ano, tama. Bigla ka nalang nawawala ng malay, tapos sobrang init ng yung katawan na para bagang ikaw ay may lagnat, na nahihirapan kang huminga. Tapos may mga condition din na dahil ito ay stroke, yung function ng utak mo ay naiiba. So nagkakaroon ng unconscious or confusion, nalilito, at minsan ay hindi ka makapagsalita ng malinaw o nauutal ka. Ayan, at may pagkakataon pa nga na kinukumbulsyon o yung parang nanginginig, DJ Frankie, dahil may mataas na palang lagnat or may something nang nararamdaman ang katawan. Yes. So ito yung mga dapat bantayan natin. Ilan sa mga dapat bantayan?
1: Naku mga ka-vibes, baka yung iba kinakabahan na, DJ Joey Boy, dahil may mga natik sa checklist mo. Pero other than that, ang ating pong national hotline number ay 911. Para kung kailangan ng tulong, ay tawag lamang po dyan, libre. At libre din dapat ang responde niyan. And other than that, DJ Joey Boy, kanina pasadahan ulit natin, sabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro ay hindi naman masiguro na darating ulit yung crisis sa water. Pero I think here in Batangas, dito sa Calabarzon, parang hindi naman siya mangyayari pa yung mga crisis sa tubig. Pero sa halip na magpanik nga, ay maghanda tayo in terms of our health. Yung checklist na sinabi ni DJ Joey Boy, kung nararanasan yun, call somebody para mag-breathing exercise kayo, or pag hindi na kaya ay pumunta na sa pinakamalapit na ospital. Tama ba yun, DJ Joy Boy? Let's ask
2: Oo, help. Pinakamalapit na ospital. Tama. At siguro, wag na rin natin hintayin mga ka-vibes na maramdaman pa natin itong mga simptomas na ito. May mga ilang paraan para po maproteksyonan yung ating mga sarili. Ang ilan dyan siguro, DJ Frankie, yung dahil nga mainit ngayon, ay siguro piliin muna natin magsuot ng mga light-colored o yung mga maninipis na damit. Ano, bakit? Dahil kapag dark-color daw, DJ Frankie, mas malakas daw yung absorption niya ng init. So kapag yung mga black or dark-red, maroon, kapag ganyan, parang mas nakaka-attract siya ng mga ano, ng mga ng moist o ng init, unlike yung mga puti or mga light or mga neon color na light lang ganyan. Maging hydrated din mga ka-vibes. Yan yung mga pag-inom-inom natin ng tubig, kung dati ay 5 baso lang ay pilitin po nating makawalo hanggang 10. Depende pa rin po yan sa level ng ating aktibidad, ano, dahil syempre pagbigat ng aktibidad, mas maraming tubig ang iyong kinakailangan. At kung kakayanin, wag nang ano, gala ng gala, wag nang liter ng liter, ay kasing karang init ng araw ay kung saan saan napunta.
1: Ay, lakot siya eh. Ay, gayon talaga.
2: Ay, lakot siya.
1: At napabaywok pa at nag-fishball doon. Ay, siya.
2: Wow!
1: Fishball. Pero yan mga ka-vibes ha, yung mga activities natin ng summer, hindi siya bagay ngayon. Kasi nakaka-exhaust talaga yung init ng panahon. And watch out po sa may mga anak dyan, may bata sa loob ng bahay at may matanda na alagain. Ay check on them. At yung ventilation ng inyong house ay i-improve natin, ano? And yung mga suot na damit, sabi nga ni DJ Joy Boy, at yung mga nagja-jogging sa hapon, sa umaga, no? Actually, sa umaga, hindi na maramdaman yung simoy. Yung malamig na simoy ng hangin. At, ano, drink lots of water, mga ka-vibes. At saka, minsan may mga nakikita tayong nagja-jogging, mga naka-hoodie pa, ganyan. So, ngayon, medyo adjust tayo pati sa pagsuot natin ng damit kasi sobrang init. Sobrang init talaga. At paalala po yan mula sa DOH tsaka sa Lipamedics Medical Center na hydrate well. And if ever makaranas ng mga ganitong symptoms, ay punta po sa pinakamalapit na ospital. And other than that, talantayan sa Occidental Mindoro. Merong campaign na piso para sa tama raw. Ano yung DJ Joey Boy? Kasi ang alam ko, endangered ang tama raw eh. Onti na lang to. Ito ba yung nasa dibdib ng mga Boy Scout?
2: Oo, ayan. Yung ulo nila nasa dibdib ng mga Boy Scout. Correct. Okay,
1: alam mo, nung bata pa ako, gusto ko ng ganun. Yung tama raw na yun. Kasi parang gusto ko lang memento. Ganyan. But anyway, DJ Joey Boy, share natin to sa mga ka-vibes natin. Piso para sa tama raw. Ano tong piso para sa tama raw?
2: Ito ay donation drive, DJ Frankie, na inilunsad ng San Jose Occidental Mindoro Local Government Unit sa tulong ng Municipal Tourism, Culture and the Arts Office at saka ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Jose LGU. Ngayong buwan kasi, DJ Frankie, October, ginugunita din yung Tamaraw Conservation Month. So ang gustong mangyari ng lokal na pamahalaan ng San Jose Oriental Mindoro or Occidental Mindoro ay hikayatin yung mga residente, yung mga estudyante o lahat ng ating mga ka-vibes dyan sa kanilang nasasakupan sa Mindoro na magbigay ng anumang halaga na kanilang makakaya para sa mga ginagawang conservation effort. Ano, hindi natin alam, DJ Frankie, kasi technically ito ay gobyerno. Ano, bakit may parang ano, fundraising? Wala ba kang budget? Ayun ang aking unang tanong. Pero yes, tama ka dyan. Ang tama raw, DJ Frankie, endangered species na ito at ito ay matatagpuan lamang sa Mindoro. At tama ka, konting-konti na lamang nga yung kanilang populasyon. Eh, nagkataon pang may itinatayong bypass dyan sa Mindoro na tirahan ng mga...
1: Diba? Doon yung nilalagay eh.
2: Correct. Na parang, ito na naman.

0: page o yung kanilang PIO or MIO rather, para po makita ninyo yung mga donation drive channel. Yun din yung hinahanap natin kanina, DJ Frankie, pero wala akong makitang link kung ito ba ay pwedeng sa e-wallet or dapat ba mga residente lamang. Pero yeah, if you can help me, DJ Frankie, baka may makikita ka dyan sa booth natin sa tulong ng ating mga katulong dyan. Ayan, ay atin pong suportahan ang San Jose Occidental Mindoro LGU.
1: Ah, ito pala, meron palang mga coin boxes. Pero let's get bigger, no? Kontakin natin sila para sa ating team, ano? Hihilingin natin na kontakin sila. And wag lang sa coin boxes kasi nga naman, piso. Pero meron din mga ka-vibes natin dito sa ibang lugar other than dito sa Mindoro na willing naman. Alam ko may mga nakikinig ngayon pati sa ating online streaming platform na GV999.live. Ayan, dami nakikinig. Good vibes morning sa inyo. And alam ko may tumitibok sa inyong puso na gusto nating tumulong dito. And ito, fun fact lamang, no, mga ka-vibes. Ang scientific name ng tama raw ay Bubalus mindorensis. Ayan, kasi dun siya natatagpuan sa Mindoro. Tapos, ano, ayan, Bubalus. Ang cute ng name. Ang tama raw po ay isang uri ng ligaw na kalabaw na endemic. Endemic, ibig sabihin, doon mo lang matatagpuan sa isla ng Mindoro. Parang, ano, Tawilis. Doon lang siya nag-evolve sa Taal Lake nung pumutok siya dati at naibig doon yung salt and seawater. Tapos doon lang siya nabuhay. So, endemic din ang ano, ang Tawilis. So, balik tayo dito sa Tamaraw. Doon lang siya sa isla ng Mindoro. And ang Tamaraw po ay kagamitan ng, meron tinatawag kasi na ano eh, Bantay Tamaraw Ranger. So yun, baka para suportahan din sila, makalikom ng pondo. So mga ka-vibes, ayan, magkoconnect tayo sa nag-assignment pa, ano? Magkoconnect tayo sa San Jose dito sa may Mindoro para malaman pa natin. And this will be developing information, ano? DJ Joyboy, wag natin kalimutan para ma-update natin yung ating mga ka-vibes. So yun mga ka-vibes, maging updated din tayo sa mga ganitong mga proyekto. Ayun. Kanina nabalitaan nga rin natin. Yung sa road dike dyan sa Mindoro din yun eh, na wala daw, itinatanggi. Ayan, itinatanggi ng dating DPWH engineer na peke daw yung inspection certificate dun sa road bike project. Ay kaya pala nagkagayon-gayon na dyan sa Mindoro. Ano pong nangyayari sa atin dyan? At ito pa, marami nangyayari ngayon. Mga nakawan, mga suntukan. Ano ba, dahil ba malapit na ang Pasko, kaya yung ginagawa niyan, di ba dapat nagmamahalan tayo? DJ Joey Boy. At other than that, sa mga balita natin kanina, meron din mula sa Pag-ibig Fund. DJ Joey Boy, share mo naman yan sa Pag-ibig Fund.
0: Oo, yan. Dahil dapat ho tayo magmahalan mga ka-vibes. Abay, ang Pag-ibig Fund po. At ang Mega Wide ay nagkaroon ng topping off ceremony. Nangyari ito, DJ Frankie, kahapon. So, meron na hong ginagawang proyekto ang Pag-ibig Fund, katuwang ang Mega Wide, para po sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4PH program dyan ho sa Dasmariñas, Cavite. Abay, DJ Frankie, ito ay dalawang residential building na ala hotel. Ano, ang pangalan niya ay Job Residences. At yan po ang condominium, parang condominium style siya, DJ Frankie, na pwedeng bilhin ng ating mga qualified Pag-ibig Fund member. At doon sila tumira. Ano, bale, ang mangyayari ay bibilhin ng Pag-ibig Fund ang unit sa Mega Wide. At ang miyembro ay magbabayad sa Pag-ibig sa pamamagitan ng housing loan. Yeah. Ayan. At napakamura nito, DJ Frankie. Ano, parang nasa around 1,000 to 3,000 pesos lang every month. Depende sa term ng mapapagkasunduan with Pag-ibig. Pero ibinida kahapon na DJ Frankie, ano, na nakita rin ni DJ Honey, ating kasamahan, na dahil siya ang nag-represent sa atin dyan. At nakita rin natin sa mga pictures na inilabas ng Pag-ibig Fund. Abay, maganda. Para siyang condominium. Bear type ito mga ka-vibes. So, ibig sabihin ay meron kayong option na kayo na design ng paano yung mga partition ng inyong mga banyo, ng inyong mga kwarto. Pero ang laki nito, DJ Frankie, ay 27 square unit.

0: per square meter per unit. At dahil nga parang condominium siya, yung mga amenities meron din. Merong swimming pool, merong basketball court, merong hall. Yan, mga ganong amenities. At yan, pwede na pong mag-inquire. Baka kayo interesadong tumira dyan sa Las Marinas, Cavite at magkaroon ng condominium type na bahay. Ayan, ay pwede mo kayo makipag-ugnayan na sa pag-ibig fan, DJ Frankie.
1: Yan, and other than that, bago natin pasadahan yung balita natin kanina sa itong Project Kapwa ng, I think, proyekto ba to ng DSWD? Tama ba yun, DJ Joey Boy?
0: Proyekto ito, DJ Frankie, itong Project Kapwa ng local project. Government
1: sa Batangas,
0: ng Kapitolyo. Yan. Ng Kapitolyo ng Batangas.
1: Project
0: yes.
1: Kapwa, mga ka-vibes, ay para palakasin po ang proteksyon at kapakanan ng mga bata. At ito po ay sama-samang pagtugon ng pangangailangan ng bawat bata sa Batangas. Ito po ay pinangungunahan ng Humanitarian Legal Assistance Foundation Incorporated o HLAF, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ito po ay nakaayon din sa may executive order to, number 15, series of 2026 ni GOVI, na nakatuon sa pagpapalakas ng proteksyon at kaligtasan. So yun, this is joint siya na proyekto. And other than that, let's look forward sa mga proyekto pang ganito kasi minsan binabalita lang natin pero malaki ang impact nito sa mga mamamayan. But anyway, punta naman tayo sa Civil Service Commission. DJ Joy Boy, yung na-postpone noong August 9, ililipat kailan? Yung CSE.
0: November 22, DJ Frankie. Oo, yun. So doon sa mga ka-vibes natin, dahil ko inyong matatandaan, dapat po meron tayong civil service examination pen and paper test noong August 9, pero dahil nga sa sama ng panahon, habagat this season ito, DJ Frankie, ay na-postpone ang examination sa Batangas City, sa Dasmariñas, sa Santa Cruz Laguna, sa Morong Rizal at sa ilang lugar pa ng NCR, Baguio, Benguet at Abra. At sa inilabas nga po na bagong schedule ng Civil Service Commission ay sa November 22 na po gaganapin yung nasabing civil service examination. At kung sakali man hong kayo ay nakapagparehistro na, ay hindi na ho kailangan pang magparehistro ulit. Ito po ay automatic na kasama kayo sa schedule sa November 22. Ano po? At kung sakali, kasi hindi natin masabi, DJ Frankie, bagamat sabi ng pag-asa ay wala namang masyadong sama ng panahon, nasa isa hanggang dalawang bagyo lamang ang mararanasan natin sa bansa ngayong buwan. Pero kung sakaling mapatapat na may bagyo, ay di ililipat po sa January 24 sa susunod na taon.
1: Yun, mga ka-vibes, mga dapat nating malaman ngayong umaga. And again and again and again, this is DJ Frankie pa rin. Kasama pa rin natin si DJ Joy Boy. Bumabate ng Happy World Teachers Day. Pati mga, sama na natin, mga facilitators, mga coaches, teacher din yung mga yan eh. And Happy Teachers Day po dahil sa inyo kung bakit nandito kami ngayon, DJ Joy Boy. Siyempre, yung mga teachers natin na nagtsaga sa atin, lalo na sa akin, ang dami nagtsaga ang teacher. Pasaway pala, DJ Joey. Pasaway pala. Yes. But anyway, mga ka-vibes, ito, balik tayo sa Lipameric Medical Center. Pinapaalalahanan po kayo na ngayon ding linggong ito, first week of October, National Newborn Screening Week. So, ang screening po ay first step para makita natin, para malaman natin kung yung healthier future ng inyong mga anak ay nababantayan ba sila ng ayos, or pagkapanganak ay sila ba ay healthy. So meron pong screening saan? Sa Lipameric Medical Center. You may just consult. Ang kanila pong numero 756-1190, at pwede rin pong i-follow sila sa kanilang Facebook page na Lipameric Medical Center, ang Instagram nila at Lipameric Medical Center. And you may also check out their website, lipamedics.com. At ayan, ngayon, Breast Cancer Awareness Month and World Teacher globally, kinikilala din na International Teachers Month ngayong month. So, today, October 2 ay World Teachers Day naman. Kaya po marami mga bulaklak, lobog, regalo. dyan sa mga sa labas ng schools. Nakita ko kanina eh, nung papunta ako dito sa station, DJ Joy Boy. But anyway, bati ka na, DJ Joy Boy, sa ating mga ka-vibes this morning.
0: Oo, ano ko, muli-muli, maraming salamat sa mga ka-vibes na nakakasama natin at patuloy na nakikinig sa atin. Ano, sana may naiambag tayong magandang impormasyon at useful information at tips sa inyo ngayong umagang ito. Patuloy lang po kayo sa pagtutok. Ano, jump back, DJ Frankie, yung ating mga programa. Marami tayong mga inibitahang guests ano ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. At syempre bukas, araw na naman ng Sabado, mga ka-vibes. Sigurado na po, papasok na po si DJ Joey Boy bukas. Magkasama-sama po tayo sa aking programa. Ayan, Sabado Ganado, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayan, ako po ang magpapaganda ng inyong merienda sa umaga, ng inyong tanghalian, hanggang magmeriendahan ulit tayo sa hapon. Ano? Ayan, ay tayo ay maghuhuntahan at magbabalitaan bukas. Kaya sama-sama po tayo. Inibitahan ko po kayong makinig din sa aking programa bukas, Sabado, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa ating Good Vibe Station GV 99.9. Maraming salamat po, DJ Frankie.
1: Yes, thank you, DJ Joy Boy. At sa lahat na nakikinig sa kanilang mga bahay, trabaho, sasakyan, at kung saan man lupalop ng mundo, pati sa ating mga nakatambay sa ating online streaming platform ng GV999.live, Good Vibes Morning po sa inyong lahat. At for now, balik tugtugan tayo. Here is God's Plan by Drake. 8:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. And this is GV99.9, your Good Vibes. Yeah.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzon tayo.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Bossing, bossing!
10: Oo! Oh.
9: Paeg ka, uulan ng bigas?
10: Abay oo! Para din ako bibili!
9: Pero, nakasako!
10: Ha! Ayaw ko na!
11: Hala! Joke pala yun!
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapanigising.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
4: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. At kayo pa rin po ay nakikinig syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, nakakasama nyo na po, opo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na makakasama nyo po mula sa mga oras na ito hanggang mamaya pong alauna ng hapon. Mga vibes, magandang morning! Araw po ngayon ng Biyernes. Wow, Friday na po today, October 2, 2026. Mga ka-vibes, first Friday po ngayon no, ng buwan ng Oktubre, kaya lahat na mga gusto nyong gawin, lahat na mga pagpapahinga na gusto nyo, gawin nyo ngayong araw. Pero mga ka-vibes, welcome na sa ating program. Namiss ko kayo. Pasensya na wala ako kahapon. Opo, dahil may mahalaga ho tayong pinuntahan. Pero alam ko naman na para sa inyo po yon. Kamusta po so far ang inyong linggo mga ka-vibes? Pero bago po ang lahat, no? Sa mga may pa-shoutout po ngayon, sa lahat po ng mga mensahe po ninyo, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page, GV99.9 FM, Naku, pag napadpad na ho kayo sa ating Facebook page, ay huwag nyo na hong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. At syempre, hindi na naman ho nawawala ang ating online live streaming para ikaw ay kahit nasaan ka mang sulok ng Pilipinas, ikaw man ay nasa ibang bansa, ikaw man ay nasa ibang planeta. O, makakapakinig ka pa rin ng ating programa. Opo, sa pamamagitan, okay, i-search nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live. O, di kaya naman po, yung link po niyan ay nasa mismong ating Facebook page. At syempre, ha, huwag nyong kalimutan, may live chat po doon. Pwedeng-pwede po kayo mag-iwan ng mga pabati po at mensahe po ninyo. At syempre, mga ka-vibes, no, isa rin sa highlight po ng ating program for today. Ako mga ka-vibes, medyo na ano, nai-insecure na ako. Parang nai-insecure na po si DJ Honey kasi po ang mga guest po natin mamaya, nako, nagsisigandahan, nagsisigwapuhan, at nagsisibata. Oo. Naloka ako doon, yes. Marami po tayong makakasama po, mga special po na panauhin ang mga candidates po ng Miss Teen Batangas. So mga ka-vibes, tumutok na po kayo at abangan nyo na rin po ang ating Facebook Live maya-maya lamang, no, pag tayo po ay nagsimula na. So makikita nyo po, yes, ang pagmumukha na naman ni DJ Honey. And of course, ang pagmumukha po ng ating mga guest, ang ating mga special ho na panauhin for today's video. Kaya mga ka-vibes, huwag nyo na po akong samahan. Huwag nyo na po akong samahan. Huwag nyo po akong iwan. Mali pala. Huwag nyo po akong iwan ngayon. Opo, hanggang alauna tayo ng hapon magkakasama-sama. At syempre, no, para ngayong araw din, no, hindi lamang po dito lang sa ating programa, pati na rin sa ating mga espesyal na panauhin, marami tayong matututunan, marami tayong mga mahahalagang pagtatalakayan o pag-uusapan sa programa po natin na ito. Again, sa inyo po mga pa-shoutout, baka may mga questions din po kayo sa ating mga candidates. Mamaya po, no, pwedeng-pwede nyo po yan i-text. Uulitin ko po ang ating hotline number. 0926-079-8708. At ang atin pong Facebook page, GV99.9FM. Mga ka-vibes, no, nakakatuwa at mga bata talaga ang mga makakasama natin mamaya. At naniniwala talaga ako, no, sa murang edad, dapat talagang powerful na, marami na silang mga kaalaman at marami rin silang ma-share sa ating mga listeners. Kaya samahan nyo na po ako mamaya. O samahan nyo na kami mamaya. Pero for now, 9:14 the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Ayoko muna kayong bitinin sa ating mga magagandang tugtugin. Kaya ito muna ang Butterflies by Denise Julia. Mga paru-paro. Paru-paro na para mga bisita natin later. Enjoy the music mga ka-vibes. Muli ito po sa DJ Honey sa ating pong program Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.

84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Apat na minuto po makalipas ng alas 3 ng umaga. Yan ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. So mga ka-vibes, nakakasama niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako, unti-unti na hong nagsisidatingan. Oo. Ang ating mga special guest for today. Kaya nako, yung ating mga ka-vibes dyan na wala naman hong ginagawa. Oo, na gustong manood sa ating Facebook Live. Ay, abang-abang lamang po dahil mamaya lamang po ay magsisimula na ang ating Facebook Live at makakasama na natin ang ating mga special guests for today. Ako, excited na ako sa magiging interview natin later, no? Kasi for sure, hindi lamang ako yung may matututunan mula sa mga kabataang ito. Pati na rin siguro mga ka-vibes at dapat ay kayo din po. Kaya mga ka-vibes, kung may mga questions kayo para sa ating mga Miss Teen candidates, opo, para practice na rin nila para sa mismong coronation night, ay i-text nyo na po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. Kabilang mga ka-vibes ang ating online streaming para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo. O diba, nakakapakinig ka pa rin ng ating programa. Kaya i-search nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman kapag nagtungo na po kayo sa ating Facebook page, nandoon po yung ating link para sa ating online streaming. Mga ka-vibes, no? Maya-maya lamang ay atin na hong sisimula ng ating interview kasama ang Miss Teen Batangas. Kaya sa lahat po ng mga nag-aabang dyan, magtungo na kayo sa inyong mga Facebook page at samahan nyo na kami maya-maya. Pero, dahil nga alas G's na ng umaga, ibig sabihin medyo mataas na po ang sikat ng araw, medyo masakit na po sa balat. Itong tama nito sa ating mga skin, kaya mga ka-vibes, sa lahat o ng mga paalis ng kanika nilang mga bahay, huwag kalimutan na maglagay ng sunscreen, magdala ng payong, and of course, uminom at magbaon ng maraming tubig. Lalong-lalo na ngayon ha, talagang hindi po biro itong init na ating nararanasan. At paulit-ulit po na nagpapaalala ang pag-asa hinggil po sa Super El Nino na atin hong mararanasan ngayon hanggang sa susunod po na taon. Kaya make sure mga ka-vibes, no? Ayoko naman na mag-panic tayong lahat. Ayoko na mag-panic buying tayo, na mag-hoard kayo lahat, inubos nyo na lahat ang laman ng grocery. Pero paalala pa rin sa ating mga ka-vibes, mag-ready lamang po. Hindi kinakailangan na mag-panic, mag-ready lamang po. Kaya mga ka-vibes, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo again. Maya-maya lamang po ay magsisimula ng ating interview kasama po ang mga candidates mula po sa Miss Teen Batangas. Muli ako magbabalik later mga ka-vibes. 10:08 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9, your good.

0: 7:13 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Siyempre, welcome pa rin dito po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. At siyempre po, nakakasama pa rin natin ang mga candidates po mula po sa Mr. and Miss Teen Batangas. Kumusta naman? No? Nakahinga-hinga ba ang lahat? Yes, grabe na wala na yung energy. Kaya pa ba? Kaya nyo pa ba? So, yon, ituloy na natin ang chikahan natin. No? So, mga ineng at mga utoy. Grabe naman, mga maman, sir. Oo, ano yung isang bagay na na-discover nyo sa inyong mga sarili as candidate of Mr. and Miss Teen Batangas?
1: Ako po kasi, I started at a school pageant. And nung una po talaga, it really isn't my thing. As the same as the other candidates na nung unang pageant ko po, it really shook my nerves and made me step out of my comfort zone. So for me, I really discovered my confidence and thankful ako na na-discover ko yung ganong side ko. Kasi through that, through joining these kinds of pageants, I am able to get to know myself in a deeper way. And other than that, nakakatulong din ako sa komunidad through my voice. You know, I amplify my voice for the betterment of our community.
2: Ako naman po, ang discover ko po sa sarili ko ay mas kaya ko po palang maging confident kaysa sa inaakala ko. Dati akala ko po na hanggang dito lang ako, hanggang dun lang ako. But this journey taught me to speak up, to believe in myself, and to just enjoy this journey po.
3: Ako po, ang na-discover ko po sa sarili ko is that I can do more pa po pala. Especially po na I'm in the provincial pageant, nakakapag-explore po ako and ang dami ko pa pong tao nakikilala. And mas lalo ko rin po nakikilala yung sarili ko kung paano po ako nakikisalamuha sa iba't ibang tao po.
4: For me, discover ko sa sarili ko na kaya ko pala. Like, this is my second pageant and I started 2 months earlier. And yes, di ko in-expect na yung fear na yon, sa likod ng fear na yon, marami kang magagawa at matututunan. And enjoy mo lang yung ano, huwag kang umuisipin na kailangan perfect palagi. Try lang, act, and you will find what's kung ano na para sa iyo.
5: What I discovered about myself is that I am capable than what I initially thought po. There were days po before that I would hesitate to join and do such things because I was so afraid to get judged and be mistaken of something. But I think what I have learned in this journey is that confidence is not about the absence of fear. It is when you show up even when you're nervous.
6: For me naman po, ano po yung question?
0: Ano yung na-discover mo?
6: For me, na-discover ko na kaya ko naman palang makipagsabayan sa iba. At higit sa lahat, marami din naman palang nagmamahala at nagsusuporta sa akin. Kasi through this journey, while I'm preparing sa coronation, hindi natin maiiwasan na may mga problems tayo may encounter. But then, yes, nandyan si God para i-guide tayo. And na-realize ko na marami nga pala talagang mga tao ang handang tumulong. Maraming mga tao yung meron pang mabubuting puso na nag-o-offer ng helping hand. Yan lang po.
0: Gusto ko yung ano, no? Kayong lahat ay God-fearing. Well, maganda yung ejemplo. Oo, maganda yung model para sa ating mga kabataan. At totoo yung mga sinasabi nyo, no? Along the way, may mga bagay tayo na akala natin hindi natin kakayanin. At doon natin nasisimulan na ma-discover yung mga sarili natin, ma-discover yung mga bagay na ay kaya naman pala natin. No, kasi minsan tayo, no, bilang mga kabataan, parang ang nauuna lagi ay fear. So, nakakatuwa na itong ating pag-uusap ay again mensahe para sa ating mga ka-vibes, mensahe para sa ating mga kabataan na yung fear part 'yan ng progress. Pero syempre no, kung hindi natin i-face yung fear natin, hindi natin haharapin to, hindi natin malalaman kung magsasucceed tayo or mag-fail. At walang masama sa pag-fail sa mga bagay-bagay na sinusubukan natin. No? Nakakatuwa na very makabuluhan, oo, itong ating pag-uusap. Pero syempre, hindi pa rin natatapos ang ating tanungan ngayon, oo. So nalalapit na ang inyong coronation night. Meron bang pressure kayong nararamdaman? Oo, ilang days na lang, ilang tulog na lang. At habang tumatagal yung journey nyo, paano nyo hinahandle yung pressure? At syempre, may pa-follow up dyan si DJ Honey, no? Of course, how do you handle pressure? At isunod yun na rin yung message para sa mga kabataan na sobrang nape-pressure na sa buhay, sa studies, sa mga problema sa buhay, financially, emotionally, mentally. So ano yung message nyo para harapin nila yung pressure na yon sa kanilang mga buhay?
1: Well, as the coronation is, you know, nalalapit na talaga siya, and you know, as it goes near, it the pressure definitely gets higher, and nararamdaman mo talaga yung expectations ng ibang tao sa amin and to everyone. And syempre, you know, how I handle that pressure is I always, kapag sumasobra na yung nararamdaman ko, or when it, when I feel that it's, that I'm about to crash out, I take a step back and I continuously remind myself kung ano yung purpose ko, kung ano yung, kung bakit ako, bakit ko siya ginagawa, kung bakit ko pinagpapatuloy tong passion na to. And as to that, I really find it important na bilang isang I would say role model, no? Kasi as beauty queens and beauty kings, it's very important na we know how to carry ourselves on stage. So, yun. And my message sa mga kabataan is that when pressure comes, it's important na you take a rest and you remind yourself kung bakit nyo ginagawa yung ginagawa nyo. Yun lang po.
2: For me po, yes, nakakaramdam po ako ng pressure, especially because I want to represent Lipa City well. But instead of letting that pressure control me, I use it as my motivation to become better. I always remind myself that I don't need to be perfect. I just need to be myself and just try my best. And ang message ko po sa mga kabataan ay kapag nakakaramdam po kayo ng pressure, just take a deep breath and let God do the rest.
3: For me po, I handled pressure by clearing my mind po and reminding myself na from the very start, kaya ka nandyan is because yun yung plano ni God sa'yo, and hindi ka naman mapupunta doon kung hindi mo din naman talaga kaya. So, hindi mo kailangan magpadala sa pressure. Hayaan mo siyang maging lesson sa'yo para mag-improve. And ang message ko po sa mga kabataan na nape-pressure is take a rest po, and hayaan nyo, ito yung maging way para malaman nyo yung mga kaya nyo pa at yung mga dapat nyo pang gawin for you to improve yourself po. That's all.
6: For me naman po, I would say na talagang meron naman talagang magiging pressure, kasi we're aiming for a goal, we're aiming for a success. And syempre nandyan yung mga tao na sumusubaybay sa atin na talagang nakakadagdag siya ng pressure. But then again, yung pressure na yun is pwede naman natin siyang i-convert sa mas mabuti. Ma-pressure tayo na gumawa ng mas better, mag-improve. Ma-pressure tayo, and then yung pressure na to, gawin natin yung best natin. And sabi ko nga sa masasabi ko sa mga kabataan ngayon, ipagpatuloy nyo lang ang inyong nasimulan, lumaban kayo, huwag kayong matakot na sumubok ng sumubok, try different things, get out of your comfort zone, kasi wala tayong mararating na lugar kung patuloy lamang tayong titigil sa

0: buong makakaya ko, binibigay ko para sa best na performance. Ayun lang.
1: There's these two things in life that I can't lose. First is my family and my genuine relationships, my friends. Kasi po, they are the ones who reminds me that I am beyond my achievements. They are the one who reminds me that I am loved, that I am cared for. That's why I'm here today. Second is my authenticity. Because I refuse to change who I truly am just to meet others' people expectations of me.
2: For me, the things that I cannot live without is hindi things, pero parents and God, because they are the people, those are the people that have supported me unconditionally, and they are very irreplaceable to my heart. And yun po.
3: So, ano yun, no? Parang message to na kahit ano man yung... Gusto ko yung sinabi nyo na hindi kayo materialistic. Thank you so much for that, no? Parang ito din yung parang wake-up call sa mga listeners din natin na every achievement na meron tayo sa buhay, ano man yung ma-achieve natin sa buhay, no? Kailangan nating mag-look back doon sa mga first na nagsusupport sa atin, no? First na nagtitiwala, first na naniniwala sa ating mga kakayahan. Oo. Pero kayo bilang mga teenager, ano yung pinaka malaking challenge nyo, no, bilang teenager sa panahon ngayon? Sige, ako na lang sasagot. Mm-hmm. So mga ka-vibes, habang sila ay nag-iisip ng kanilang kasagutan, no? Kasi syempre, hindi natin alam, baka may mga listeners tayo ngayon na mga kabataan na kailangang marinig itong ating katanungan, kasi marami tayong hinaharap ngayon na mga challenges. Oo, kaya intayin na natin. Ready na ba ang ating mga candidates? Oo, so alamin na natin ano yung pinakamalaking challenge nila na bilang teenager ngayon.
4: For me po, ang pinakamalaking challenge ko po is yung pressure po. Siyempre po, madami pong tao na nag-e-expect po na mananalo po ako, which is hindi ko po siya gaano nilalagay sa isip ko, kasi yun nga po, ina-enjoy ko lang po itong journey na to. And kung sakali man po na magkaroon po ng title or place, bonus na lang po yun sa akin, kasi sobra-sobra na po yung mga experiences at yung mga nabuo ko pong friendships dito sa journey na po ito.
5: For me po, ang challenge po na para sa akin is very difficult po na harapin is the confidence po. Kasi mahirap po na, like, being a beauty queen po, talagang very important po na confident ka sa sarili mo for you to show your best. Kaya po, yun po yung wina-work on ko po sa sarili ko para po mapakita ko sa mga tao yung best ko po. Every pageant that I joined po.
6: Same with them po. I definitely find it hard when, lalo na kapag sobra-sobra yung pressure and my days na I don't feel well mentally and physically. As same po ngayon, I don't feel really well kasi po medyo sinisipon ako and inuubo. But I try to push myself harder kasi yun po yung kailangan ko, especially in this industry na talagang your person's presence is very valued, lalo na kapag you're using your voice to speak about certain issues na talagang talamak ngayon.
0: For me naman po is yung pressure. Pressure na kung saan, pasaan ba ako? Saan ba ako makakarating? Saan ba ako dadalhin itong ginagawa ko? Kung ano ba yung, kung pasaan ba yung buhay ko? Ano bang mararating ko? Ayun, kasi tumatanda tayo. And just to share, sa pageant na to, Mr. and Miss Teen Batangas, I think I am the eldest. So, yung pressure sa akin na may mapatunayan maging as well as maging kuya at magbigay ng advice sa kanila is nandun, pero syempre gusto ko din manalo para may marating ako, may masabi sa tao na yung dating batang makulit lang is ngayon may nararating na. Hindi naman sa nagmamayabang, pero masarap kasing i-share sa mga tao na may malawak na pag-iisip yung mga bagay na nararating mo. Not to brag, but to make them inspired to share them your journey para makatulong sa kanila at magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Kasi I am not one of those people na kapag nasa taas, iiwanan na yung nasa baba. And kapag naiwan sa baba, is manghihila pailalim. Ayun lang. Thank you.
1: If you were to ask me what's the greatest challenge that I've come across with in my life, I'm fine to tell you guys that I have experienced online bashing and bullying. So this is kind of a call to awareness to people to be more mindful of what you post online, because we never really know what someone is going through. I want you guys to be kind, because it really costs nothing to be kind. Do not be the reason for someone to not eat today, for someone to not wake up the next day. So I'm asking you guys, I want to illuminate the minds of the youngster to be more mindful of what they post online before you click, you think.
2: For me, the greatest challenge that I have been overcoming is the high expectation of other people and focusing on authenticity and enjoying life while learning and failing. And I think there's a lot of teenagers who are afraid to go for their dreams, and I was one of them. Right now I joined this pageant so I can tell my stories and be an example and inspire that teenager to go beyond their fear.
3: Kanina no, may nag-mention sa inyo na ano, pasaan. Very Batanggan nyo talaga yung pasaan. Parine, paroon, pasaan. Pero remind ko lamang sa inyo at sa ating mga listeners no, na mga teenager dyan na alam ko, dumating tayo sa lahat sa pagiging teenager at hindi talaga madali. No, yung pressure nandiyan, lalong-lalo na kapag feeling natin napapag-iwanan tayo. Pero remind ko lang sa inyo, no? Remind ko lang din sa ating mga ka-vibes na kapag ano, pagpakaramdam nyo na hindi nyo alam kung saan pupunta yung buhay nyo, kapag hindi nyo na alam kung tama ba tong ginagawa natin for the future, no? Kasi usually kaya natin yan naiisip ay nakikita natin yung mga achievements ng iba, nakikita natin yung timeline ng iba. Pero kasi sa buhay natin, yung kalaban talaga natin ay yung self talaga natin. Self versus self talaga, no? Sa buhay, sa timeline ng buhay mo, wala dyang nakalagay or wala dyang involve na buhay ng iba. Walang involve dyan na kung ano yung na-achieve nila ay dapat na-achieve mo rin sa ganitong edad. So, paalala lang sa ating mga ka-vibes, sa ating mga listeners, no, na may panahon tayo para mag-explore at may kanya-kanya tayong timeline na tinatahak sa ating buhay. Kaya huwag kayong ma-pressure. O, kanina pinag-uusapan lang natin yung pressure eh. Well, mga ka-vibes, no, nakita ko may nag-iwan dyan, may nag-comment dyan sa ating Facebook Live ng question para sa ating mga candidates. Pero again, I encourage lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook na mag-iwan kayo, opo, ng mga questions nyo para sa ating mga candidates. Pero for now, bitinin ko muna ulit kayo, oo, tapusin muna natin itong ating tanungan. Muli tayo magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
7: Mateus, be wondering.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ha-ha, ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
7: Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 11:42 in the morning. At welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, nakakasama pa rin natin ang Mr. and Miss Teen Batangas candidates. Hello, hello, hello. Kaya pa ba? Kinakaya pa ba? O sige, ituloy na natin to, no? Idire-diretso na natin to. Pero syempre again, bago ang lahat, no? Bago natin ituloy ang ating mga tanungan. Oo, syempre nakikinig ang inyong mga kanya-kanyang supporters, ang inyong mga pamilya, and of course, mga kabarangay, di ba? Syempre yung mga tao din na nire-represent nyo yung town po ninyo, no? At syempre, lalong-lalo na mga taga-Batangas. Kaya ang susunod na question para ni DJ para sa inyo, oo, kung ipapakilala nyo sa isang word lang, oo, ang inyong lugar na nire-represent, ano ito at bakit?
9: If I were to describe our city, Batangas City, in one word, I would say it would be sinsay. Sinsay means parine or dumayo kayo, which I definitely encourage na tuklasin ng mga taga-ibang lugar at syempre ang ating kapwa Batanggenyo na tuklasin yung kagandahan ng kultura at hindi lang kultura ng Batangas kundi yung mga tao na patuloy na preserve yung kultura na meron tayo. Yun lang po.
10: For me, I would say one word to represent my city would be resilience. Because Lipa City have overcome so many challenges, pero kahit na ganun, tumayo sila, tumindig sila, at nanatiling matatag ang bawat Lipenos.
11: For me po, one word for Lipa City is barako po. Kasi dito po, napapakita po ng mga Lipeno na ang pagiging barako po ay pagiging matapang. In a way po na hindi po para makipagbasagulo or what, pero para po mas mapakita natin yung ganda ng Lipa, and para po being barako po is by being strong enough to stand po kung paano tayo sa pang-araw-araw. That's all.
12: The word that I would describe Lipa is love also, because dahil nga dito ako nakatira, and hindi lang doon, pero from the foods, from the places, and the faith and the hospitality of the Lipeños, how they take care of their tourists and those who are from other parts of this world that comes to visit Lipa. And yon, love, gawa ng ang pagmamahal ng Lipeño ay kakaiba, at ang kanilang hospitality ay world class.
13: If I were to have a word to describe my municipality, Taal,
10: It would be heritage. It would be history because it is a place where history is most alive. But beyond its history, its heritage, and its culture, I believe what best we can see in our municipality is the people, the stories, and the generation carried forward.
13: For me naman, I think the one word that best describe Lipa is sa pagkaka-traffic.
4: Sige, natawa ko doon, sorry.
13: sa pagkaka-traffic, bakit? This only shows that Lipa City is one of the city in the Philippines that is so busy. This is one of the proof na yung economy ng Lipa City is nag-grow. Maraming mga pasyalan ang nabubuo. Kahit saan ka tumingin, kaliwa, kanan, taas, baba, harap, likod, may makikita at may makikita kang mga lugar na magandang tambayan, pasyalan, at higit sa lahat ay gawan ng mga masasayang memories. Yun lang.
4: Yes. Naitawid mo yun. Kinabahan ako actually dun sa sagot mo. No? Pero kung may specific naman na product or lugar na maipagmamalaki kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo na mas gusto nyo pang makilala, no, sa inyong mga kanya-kanyang mga lugar, ano ito at bakit? At bakit wala kayong dala? Sorry. Ano ito at bakit?
9: Siguro po, other than syempre po yung Kapeng Barakos, what more kung ano bang magandang kapares ng Kapeng Barakos sa umaga, which is ang kakanin po. Very, it's something na favorite ko talaga siya, and it represents not only the good food that Batangas City has, but also yung talent ng mga Batanggenyo na gumagawa ng kakanin.
10: For me po, it would be Kapeng Barako because as we know, Kapeng Barako is known for its unique, bold, and strong taste just like every Batanggenyos. And the Kapeng, as ano, yung Kapeng Barako talaga, syempre talagang sikat po talaga siya sa Lipa and marami po talaga mga turista ang gustong tumikim ng ating Kapeng Barako. And yung sa Kapeng Barako, sa pagiging matapang ng Kapeng Barako, it also represents kung ano ang mga Batanggenyo. At syempre, ganun nga tayo matatapang, tayo ay mabangon sa lahat ng pagsubok ng buhay.
11: For me po, ang gusto ko pong matry ng lahat ng tao dito sa mundo po, ay sa Pilipinas po, is our own lomi po. Kasi kahit even me po nung bata ako, hindi po talaga ako makain ng lomi kahit Lipeña po ako. Pero nung ngayon pong taon, hindi ko po alam kung bakit, pero parang everyday lomi talaga yung gusto ko. So I believe po na dapat po matry din ng iba for them po to know kung bakit po ako po ay lagi ko pong kinikriban lomi.
13: For me naman po is, syempre, nandyan yung mga balisong. Balisong, Kapeng Barako. Pero for me, same goes with Andrea. Ang gusto ko is lomi. Lalong-lalo na masarap siyang kapares ng after jogging. Ano? Pambalance. Kasi marami sa mga nakikilala ko yung hindi nila alam yung tunay na luto ng lomi. And kapag natikman nila yung loming Batangas, lalong-lalo na yung loming Lipa, talagang iba yung nagiging reaction nila. Siguro sa una, parang yung perspective nila parang in a negative way. Pero once, sabi ko nga, once na matikman yung loming Lipa, talagang maiiba ang inyong itsura. Kasi hindi siya, yung itsura niya is kakaiba sa lasa. Kasi yung lasa niya talagang masarap at kayang-kayang ipagmalaki sa hindi lamang sa buong Batangas, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo.
10: There's this existing festival in Taal po called El Pasubat. It is an acronym, parang it is
14: El Pasubat is an acronym for the festival held in Taal. And ang gusto ko pong ipagmalaki sa buong Pilipinas is the letter T. T represents for tapa, tamales, and tawilis. As someone who's very fan of seafoods po and tapa, lalo sa morning, I would like the Philippines to know how much good yung mga local products or food po sa municipality namin. Yun na.
12: For me, ang dadalhin ko yung lomi. Katulad ni
4: Labanan pala ng lomi to. Patikim naman kami ng lomi nyo.
12: Tulad ni John Mark and ni Andrea. Nagulat ako nung napunta ko ng Manila. Sabi ko, nakatikim ka na ba ng lomi? Eh, hindi pa. Nako, namimiss out ka. Lomi ng Lipa. Try mo pag nagpunta ka ng Lipa. So, sa tingin ko lang, marami na ako miss out ng lomi ng Lipa. And I would like to share it out to the world.
4: Yes. With respect din sa iba't ibang mga kanya-kanya lomi na ipinagmamalaki, no? Sorry po, syempre may mga bias tong mga batang ito dahil may kanya-kanyang lugar silang nire-represent. Pero syempre, no, talagang ang buong Batangas naman talaga ay lomi talaga ang ipinagmamalaki. So, okay, ito na. Oo, pag-usapan na natin yung isa rin sa pinakamahalaga na malaman ng ating mga listeners, ng ating mga viewers, oo, at ng inyong mga taga-supporters, no? Magtungo naman tayo tungkol sa inyong mga advocacy. Oo, pwede nyo ba kaming sharean o isa-isa kayo patungkol sa inyong mga advocacy at bakit yun ang napili ninyo?
9: Well, ever since po, I've really stood for empowerment. When I first started joining pageants, I wasn't really empowered. But through these kinds of experiences, I was able to not only empower myself, but syempre yung ma-empower ko din yung kapwa kabataan ko. And for my advocacy, which is youth empowerment, I champion the youth to discover kung ano yung talagang kaya nila at kung ano yung capabilities na meron sila na hindi pa nila na-discover. And through that advocacy din, I was able to build a community kung saan I conduct free youth workshops kung saan they talagang nasusubok ang youth involvement ng mga kabataan. Yun lamang po.
10: My advocacy is about quality education entitled Education for All, Hope for Every Child. My love for education goes beyond classroom and books. It is a belief that every child deserves to learn. In this era that we have technologies, cell phones, gadgets, I believe that no child should be left behind and every child deserves to learn. And I chose education because nung bata pa po talaga ako, like, talagang hilig ko na po talaga ang pagbabasa, ang pag-aaral. Kasi nung makwento ko lang po ay nung grade 1 student po ako is, ako po yung top 1 sa aming classroom and yun po. And ako po yung nagtuturo sa mga kaklase ko po na magbasa. And ngayon po, na-inspire po ako na nung sumali po ako ng pageant, what if education yung gawin kong advocacy ko since yun din po talaga ang hilig ko.
11: My advocacy is sustainable tourism. Ang purpose po nito is for us po na ma-enjoy po while protecting the environment po of our place po. So dito po, gusto ko po na tayo mismong lokal ay maalagaan yung mga local businesses, yung culture po, and yung environment natin para ma-showcase natin yung ganda ng lugar natin at mapakita sa buong Pilipinas.
14: I'm an advocate po of mental health awareness and youth empowerment. I have this project called Project Kapwa. It is a youth movement born from the belief that behind every silence is a story, behind every struggle is a voice, and behind every person is a life worth seeing, hearing, and valuing. And as someone who has experienced this mental health challenges firsthand, I know what it feels like to deal with these silent battles alone. That's why I am an advocate for mental health awareness and youth empowerment, because I want to create a space where every young people can speak, be heard, and seek help without feeling like they need to be ashamed of something. Because I believe kapwa means seeing beyond ourselves. It is when we try to help each other grow. And I want to illuminate the minds of the people, not only in my community, but for the whole Philippines. I want you guys to see the person, hear the story, and honor your roots and shapes what comes next.
13: For me, my advocacy is promoting quality education as well as mental health. One of my initiatives or projects is what I called Pangarap Patungo sa Kinabukasan, Dreams Toward the Future. Isa itong initiative na kung saan nagkakaroon tayo ng mga talks, seminars, and as well as promoting or yung pagsasabi sa mga tao na minsan kailangan natin, hindi lamang natin kailangan na magbigay ng tulong through financial. Minsan, or most of the time, ay mas kailangan ng isang tao ang magbigay ng mga advice, encouragements, na tulad nung, alae, kaya mo yan, ikaw paga. Mga simpleng salita, ngunit tatatak sa isip ng isang bata na makakatulong upang magkaroon siya ng mas magandang bukas. Mas makakatulong sa isang kabataan na magbigay ng lakas upang lumaban sa hamon ng buhay. Dahil minsan, hindi lamang naman natin kailangan ng talino. Minsan, hindi lamang natin kailangan ng yaman. Kundi, most of the time, mas kailangan natin ng puso, isip at paninindigan na kung saan may mga taong kayang tumulong sa atin at magsabi ng, alae, kaya mo yan, ikaw paga.
12: So, I build my advocacy to help the younger version of me, which is break the chains, guiding Gen Z through this modern world. And I'm gonna tell you my story. Back then, I was lost and I don't know what to do. And I just stress, anxiety, and fear of failing. And the first step that I took was to overcome that fear. And I want to inspire that younger version of me to take that fear, to make that leap, and overcome and chase his dream to be better. That's why I build my advocacy, which is Break the Chains.
4: Mm-hmm. So, ang ganda mga ka-vibes, no? Nang kanika na lang mga advocacy. Sana, no, may corona man o wala. Siyempre, di ba, hindi naman pwedeng lahat tayo manala dito sa pageant, no? May corona man o wala. Sana, no, yung mga advocacy, yung mga paniniwala natin, yung mga paninindigan natin, magstay yan sa inyo. At siyempre, again, sana maging boses kayo ng mas marami pang mga kabataan, no? Bilang teenager, alam ko, yung eagerness sa mga bagay-bagay, no? Lalong-lalo na if gustong-gusto nyo talaga, no? Sana, magawa nyo. Oo, mahaba pa yung tatahakin nyo na journey, pero ngayon pa lamang binabati ko na kayo ng congratulations. Pero syempre, no, mga ka-vibes, gusto ko muna kayong bitinin sa ating mga pinag-uusapan. Oo, last na commercial na to talaga. Oo, ngayon talaga ay pag-uusapan naman natin yung patungkol na sa kanika na lang mga coronation night, kanilang preparation. Pero for now, bitinin muna natin, no, saktong alas 12 na po ng hapon. Muli pong magbabalik si DJ Honey po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. GB99.9.
15: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

GV99.9. Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong de kalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Hindi ako magsasawang magsabi sa mga kabataan kung gaano kahirap kuhanin yung pangarap, pero mas mahirap kung wala tayong gagawin, kung mananatili lamang tayo sa isang posisyon na komportable tayo, wala tayong inaasahan na bagay. Hindi ako magsasawa na magbigay ng mga advice, encouragements at mga simpleng salita na makakapagbigay sa isang kabataan ng inspirasyon upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Yun lang.
1: Yes. Ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Okay, maisingit lang ni DJ Honey, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no, yung syempre yung issue po natin na violence sa school, 'di ba? Sila ay parte rin ng mga kabataan. Sa tingin niyo, ano yung dapat solution sa mga nangyayaring ganung issue sa mga schools, or baka meron kayong mensahe sa kinauukulan, sa government na gusto niyong maiparating para masolusyonan natin itong issue pagdating sa violence sa school?
2: As per my advocacy, it questions, ang kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? With that question, I believe na ang kailangan ng kabataan ay hindi lamang ang instruction na maging pag-asa ng bayan, kundi kailangan nila ng suporta, ng gabay, para patuloy na maging parte ng pag-unlad ng ating komunidad. And with that, I believe na hindi dapat maging hadlang sa mga kabataan ang kanilang mga challenges na kinakaharap. So as a member of the youth, I want to encourage each and every youngsters that are watching na ipagpatuloy nyo kung ano yung ginagawa nyo at laging piliin ang tama, dahil ang pagiging violente, hindi yan ang sasagot sa ating mga problema. Yan lamang po.
3: Ang aking mensahe sa mga kinauukulan at sa pamahalaan ay hinihiling po namin na mas lalong paigtingin ang seguridad at proteksyon sa bawat paaralan, dahil naniniwala po ako na ang paaralan ay dapat maging lugar sa mga bata kung saan sila ay malayang matututo, makakapag-aral at mangangarap. Dahil ang dapat din po tayong magkaroon ng mga prevention program at suporta sa ating mga guro at estudyante, at agarang solusyon o aksyon sa mga violence na nangyayari sa ating mga paaralan, dahil ang kaligtasan ng bawat estudyante ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, kundi ito ay responsibilidad nating lahat. Maraming salamat po.
4: For our concerned authorities po, I demand po for a better and rightful protection para po sa mga taong nakakaranas ng karahasan. And I also demand for prompt action and proper enforcement of laws po.
5: As per the higher-ups, I'm challenging you all for a stronger protection, for a more accessible support, and a stronger action towards these things that has been happening in the schools, yung mga violence nga po. Because I do believe that we should not experience these kind of things in school where we should have been learning and growing. I think there's no safety of students that needs to be taken for granted, because we owe these students safety and protection because they're inside of school. So I'm asking you guys that when a student speak up, listen to them.
6: Para sa kinauukulan, I think that ang school ay para sa pag-aaral, hindi sa karahasan. And as for my advocacy, we should focus more on the mental battle instead of the physical battle, because today, this modern world, nasa social media na ang laban, and it's more on mental, the anxiety, the stress. I think we should support especially the younger generation, which they consume

0: GV99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: You are listening to DJ Robbie.

Mocha Vibes, welcome to the program and you're currently listening. Yes, Mocha Vibes, your ears aren't fooling you at kasama niyo po si DJ Robbie. Only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Mga Vibes, alam ko na medyo nalilito na kayo mga Vibes kung paano nga ba or saan nga ba talaga ang tamang destination ni DJ Robbie. Pang gabi ba siya, pang hapon, pang umaga? Well, ako din po ay naliliyo na sa aking schedule pero wala tayong magagawa mga Vibes. Ganyan talaga ang buhay. Sabi nga nila, change is inevitable. Kaya naman wala tayong magagawa kundi mag-adapt sa lahat ng changes na nangyayari sa

0: ating paligid. And right now, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik, may makakapanayan po tayong napaka-espesyal na bisita. Mga ka-vibes, mamaya po is makakapanayan po natin ang mga kandidato at kandidata ng Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Imagine, mga ka-vibes, ang mga kabataan po natin na mayroong advokasya, na mayroong mga purpose, na may gustong mapatunayan sa kanilang mga sarili at may gustong matulungan sa ating pong komunidad, ang ating pong makakapanayan. Talaga namang napaka-interesante na malaman ang kanilang mga istorya ng buhay at ano nga ba ang mga rason kung bakit nila naisipang sumali sa ganitong klase ng patimpalak. And with that, mga ka-vibes, kung gusto nyo naman pong mag-iwan ng katanungan para sa kanila, kung may mga katanungan po kayo para sa ating mga bisita mamaya, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And the next couple of songs, we'll be playing some of your favorite OPM classics or your favorite OPM songs. Kaya naman, stay tuned, mga ka-vibes. And with that, ang ating pong sunod na awitin, ito po, ang awiting Homebody by Demi. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9.
1: Slam Demi. Demi Slam.
0: Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your good vibes.

0: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome to the program. This is me, DJ Robbie, sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, I know na parang medyo nalilito na tayo mga ka-vibes paggabi si DJ Robbie, pero tirik na tirik pa rin po ang araw at napapakinggan na naman natin si DJ Robbie. Well, wala kayong choice at wala din po akong choice. Hindi ko to ginusto at alam kong hindi nyo rin ginugusto. Mga ka-vibes, meron po tayong espesyal na bisita para sa hapong ito dahil makakasama natin for today. For today, ang ilan sa mga kandidato at kandidata ng Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Kaya naman halina po at ipapakita ko na sa inyo ang kanyang nagagandahan at nagkakasikisigang mga figura at itsura ng ating mga kandidato at kandidata ng Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Kaya naman, mag-hello po muna tayo sa kanila mga ka-vibes, sa aking mga katropa peeps. Diba? Kasi idaran lang ni DJ Robbie itong ating mga kandidato sa Mr. and Miss Teen Batangas. So, kumusta naman ba kayo ating mga ka-vibes o ating mga kandidato? Kumamoy-kamoy naman tayo sa ating camera. Yes, at yan nga po mga ka-vibes, nakikita nyo po sa ating pong Facebook Live. Yes po, live na live po tayo ngayon sa ating Facebook sa GB 99.9 FM. Ang ating pong interview ngayon, kung gusto nyo pong makita, makasama po sa pakikipanayam ni DJ Robbie sa ating pong mga kandidato at kandidata, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga sariling katanungan para sa kanila. Gusto kayo tumatangot talaga sila eh. Anyway, so dahil dyan mga ka-vibes, simulan na po natin itong bagay na ito, itong programa nating ito mga ka-vibes. Let's start off na kumustahin natin ang ating mga ka-vibes. So I'll be giving you the floor at ipakilala nyo po ang inyong mga sarili, ang inyong mga representation. So let's start off with you.
1: Cool Talavera, representing the city of Lipa.
2: I am Sheikha Civiel Moira Ramirez, representing the vibrant city of Batangas. I am a dreamer and a listener. Thank you.
3: Hi mga ka-vibes, this is Maria Frenzerain Dalida Abiad from the municipality of Balayan.
4: Hello mga ka-vibes, I am Antonio Pangilinan, representing the beautiful Lipa City.
5: Sa mapagpala at papagpalayang hapon po sa ating lahat. Ako si Jello Jose de Guia, ang kumakatawan sa bayang titik sa kasaysayan, bayan ng Taysan.
0: Oh, grabe na mga ka-vibes. They're not just talagang physically pleasing in the eye, pero eloquent din silang magsalita mga ka-vibes. And alam naman natin, dito sa Pilipinas, pageantry is very big. And I know naman na ang pagsali nyo ng pageant ay meron din niyang rason. And me personally, I'm very rational. I always listen sa mga rason ng mga tao. So I just wanted to know the reason kung ano nga ba ang dahilan ng inyong pagsali dito sa Mr. and Miss Teen Batangas. So let's start off with Mr. Angelo.
5: Isang pagpalang hapon po sa ating lahat po. So bakit nga po bala ako sumali po dito? Sumali po ako dahil hindi lang po para sa corona. Sumali ako dito para sa mga kabataan, maging inspirasyon, maging isang halimbawa po sa bilang isang kabataan. At sumali din po ako dito para sa aking advocacy po na pinaglalaban po, which is yung about sa mga atleta po na mga karapatan po nila na mabigyan po sila ng karapatan na mabigyan sila ng kagamitan, opportunity, and support.
0: Okay, Sir Antonio.
4: Hello mga ka-vibes. I joined this pageant not only to win the crown but also to inspire others. As a young and very shy boy, nagdalawang isip po talaga ako if I really into this pageant po, but I use my confidence po to join this pageant.
0: Wow! How about you, Miss Angela ng Lipa City?
6: Hello mga ka-vibes. So, I joined this pageant because I don't see this pageant as a competition. I see this pageant to use my voice to empower not only the youth in Batangas, but rather in sa buong makakanood sa amin. So, I enjoyed this pageant to use my voice and also share my talent to the youth para din ma-empower sila na gayahin kami and also para matutunan nila kung paano nga ba i-share yung kung ano yung kakayahan nila. Hindi nila kailangan magtago sa comfort zone nila because may mga pageant na, alam mo yun, mag-boost talaga yung confidence mo.
2: Asa ba tingin niya? I enjoy

0: G99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Spreading the good vibes all over Southern Luzon, we are GV99.9. You're

84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9, your

0: Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9. Barca!

0: That song was brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit ng motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Bites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV99.9, your good vibes.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV 99.9, your goodbye.

diskarte mo sa pagtitipid ng tubig. Narito ang ilang diskarte tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your

0: ng lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Ay, pisa-pisan.
1: Ah, pisa bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung basket.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako!
5: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
4: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
4: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
4: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
5: Ganado ka

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe.
2: GB99.9.
3: Trentahin na.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 84 days before Christmas. Uy, sasayaw siya sa Christmas party! Para mabusang confidence, kinig na sa GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
1: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 0968-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Oo naman, pisan. Puro mahabol din yung class ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Oo. Ayoko na.
0: Hala? Joke pala yun?
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
6: Paano hindi ka pero ito pa yung galing?
7: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi ko maiwas ka ng diets?
8: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tapos?
9: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
10: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
11: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
12: Paano nga yun?

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Magpapakami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Alright.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
0: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
0: This is DJ Frank.
2: This is DJ Rico Marco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
0: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
2: GV99.9.
0: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30.

0: naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pa kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G. Numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay. Sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 anyos.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: Kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9. Yoy, good vibes.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V. 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
5: GV 99.9.
4: GV 99.9. 30 na.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: sa vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
5: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: Nandito ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
1: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
4: DJ Ronnie.
5: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9. Your goodbye.
6: Hello, hello, hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. This is DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. And of course, medyo maganda dapat ang ano, maganda dapat ang intro kasi it's Saturday. It's Saturday, 83 days to go before Christmas. Wow. Ba't ba pag Pasko nagbibilang tayo, ano? Ano bang meron, ano bang binibilang ninyo pag Pasko? Kung kayo mag-iipon ng 100 kada araw, 83 days, abay di meron kayong 8,300, no? Na pambili ng pamasko, pambili ng panghanda sa Pasko, ayan. So, mag-iipon na kayo ng 100 ngayong 100 piso mula ngayon at bawasan ng pantaya sa wedding, bawasan ng pantaya, well, kung gusto ninyo magbakasakali, ang loto, 360 million na bukas. Ngayon may papanalunan din kayong 200 plus million ha. Sa 655 yung 360 million ay sa ano ba yan? 6 Ultra Lotto 658. Walang nanalo kagabi. Ah, bakit ba mailap ngayon ang panalo sa Lotto? Mukhang ano ah. Mukhang napa-flood control. Hindi. Joke lang, ano ba, no? Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. At kasama po natin si Papa Piolo at si Sir Kiko, hopefully later on. Kayo po ay nasa back-to-back-to-back huntahan, your official weekend kakwentuhan. Dito lang sa nag-iisang good vibe station sa mundo, GV99.9. Ayan, ha? Kumusta po kayo? At sana ay naging maayos, naging makabuluhan at makahulugan ang inyong linggo, ha? Ano ba man nangyari sa inyo? Nako, dyan po sa atin sa Kapitolyo, sa lalawigan ng Batangas ay naging maganda ang linggo, ha? At naging masyadong makulay. Oo. Hoy, ako nga pala'y ano? Ako nga pala'y baka wala uli ng layas naman ako ng layas eh, no? Weekend na nga lang yung naririnig, lalayas pa. Pero mukhang wala po ako ng October 18, yan, hanggang October 18 hanggang ano, hanggang 24 ba yun? O 25? October 18 hanggang 25, yan. Hindi ko alam kung ano ba susunod doon na weekend, Papa P. 24, 25, ganun. Ah, 24. Susunod doon, 31 na. Undas na yon. Ah, hindi. Wala ako ng 31. Hindi, nandito na ako ng 31 sa Kawan. Wala ako ng 18 hanggang 25. Wow! Oo. Nandun ako sa ano eh. Nandun ako sa Tagaytay ng 1920. Tapos nasa Cebu ako ng 21 to 23. Eh, syempre, sir, medyo pagod ang lolo mo, di ba? Sinasabi ko na sa inyo, nagpapaalam po ako kasi alam ko marami sa inyo ang gumigising na maaga pag Sabado at Linggo para makipagkwentuhan kay DJ Ronnie. Pero ayoko naman pong kayo nasisip hayo pagka wala po si DJ Ronnie. Nako, ulitin ko po, wala tayo ng 18 to 25. Ayan. Pero ang balik na ho natin ay 31. Desperas ng undas. Oo. At pag-uusapan natin ang tungkol sa mga patay at mga buhay. 'Di ba? Marami pa ring marami pa rin takot na mamatay. Ikaw ba, Papa P, takot kang mamatay? Ah, tama 'yon, ano? Sabi, nako, ako nga yang pagkamatay una-una lang 'yan eh, 'di ba? Mauna ka na. Tapos bukas ikaw uli. Eh ba't ganoon? Ayoko pa eh. Parang pwede nating anuhin 'yon, ano? Parang pwede nating sabihin. Anyway, sa larangan naman po ng panahon, nako, ay samantalahin po natin sapagkat in 1 week or 2 weeks time, matatapos na po ang habagat at papalit na si Amihan. Kaya lang po dahil meron tayong very strong El Nino, ay mukhang hindi ganong kalamig. Mababawasan ng kalahati ang lamig Naku, inaasahan pa naman natin na pagpasok ng November, December, January, February, yun ang panahon natin para ay salamat lumamig din sa Pilipinas, no? Pero dahil nga po meron tayong super very strong El Nino, ay inaasahan po ng PAGASA ang pagbawas ng lamig natin na nararamdaman tuwing Pasko. Malamig ang inyong Pasko, painitin ni El Nino. Oh. Pero alam mo dito sa Australia po, pagka December, ganyang November, December, January, February, eh yan po ay tag-init. Summertime sa Australia pag ganun. Kaya galit si Santa Claus. Mainit ang ulo ni Santa Claus pag December at doon siya na-assign sa Australia. Ayaw niya kasi mainit doon, ano? At hindi niya magamit ang kanyang mga costumes. Kaya maraming Pilipinong nasa Australia ang umuwi sa Pilipinas, Papa P, para magpalamig at the same time ay makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ha? Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit December maraming taga New Zealand, Australia ang umuwi sa Pilipinas. Yung iba, lalo na yung mga tagalipa, kung daming Pilipinong Australiano na ang daming Phil OC na tagalipa, ha? Umuwi sila rito ng bago magpasko, umaalis sila pagkatapos ng fiesta. Yan, ha? Kasi medyo siguro ubos na yung pera nila. Huwag ang swerte ngayon, Papa P, ng mga OFWs, na? Ako yung inabot kong pinakamataas, Papa P, na palitan, 39 pesos. Pero ngayon, nasa 42, 43 per Australian dollars at nasa 62 something ang ating US dollars. Medyo maganda sa kanila, malungkot naman sa marami sa atin. Una, wala tayong dolyar. Pangalawa, tataas ang gasolina, tataas ang kuryente. Dahil tayo ay kung bakit baga tayo agricultural country pero napaka-export dependent natin. Tayo, Papa P, ay masyadong nakadepende sa ating export. Sa halip na tayo nag-i-import, masyado tayong import dependent. Yan. Oo. Kung tayo sana ay export-oriented country, iba-iba sana. Eh, ang problema ho natin ay tayo'y napapailalim sa mga linta ng lipunan. Yun po yung mga taong walang nang ginawa kundi magbenta ng lupa kahit agricultural land ginagawang residential. At ang atin naman po mga policy makers walang pakialam. Ha? Basta sila ay namamayagpag sa salapi at humihiga sa kwarta. Ay nako, wala ho tayong maasahan. Kaya eto tayo, agricultural country yet panayang import natin. Imagine bigas, Papa P. Nung early 70s, sabi sa akin ni Sir Kiko, kwento sa akin ni Sir Kiko, tayo daw, Papa P, ay nag-i-export pa ng bigas. At yung mga taga Vietnam, Thailand, Cambodia na binibila natin ng bigas, dito nag-aral sa atin, sir. Dito sa Pilipinas, dyan sa Los Baños, sa International Rice Research Institute o yung kilala sa tawag na IRI. Ha? Dyan nag-aral yung mga nasa ibang bansa na namamayagpag ngayon dahil silang nag-i-export ng bigas. Ang problema, ang nagturo kung papaano magtanim ng tama ay siyang nag-i-import ng kanilang produkto. Ah, medyo mas malungkot 'yon. At napakasaguang nung panahon ni Marcos, nung unang mga taon ni Marcos from 1966 hanggang early 80s. Eh, ang dolyar po noon, Papa P, maniwala ka, sir. 7 pesos, 8 pesos per dollar. Kaya noon, tapos, kung napapansin mo, kung naabutan mo, Papa P, noong araw, pag ganitong, pag ikaw naliligaw, kasi ako na parang grade 4, grade 5 pala, naliligaw na. Madalas na ibigay namin, Papa P, yung mansanas. Noong araw, ang bango ng mansanas. Hindi ko alam ngayon bakit, Hindi ko alam bakit hindi na ganun kabango ang mansanas. Hindi na masarap ibigay. Eh, nung araw, yung tawag na delicious apple, wow. Yun lang ang dala mo sa nililigawan mo, sir. Panalo ka na. Oo. At magkano lang nung araw yun, di ba? Yung delicious apple ang tawag, di ba? Ngayon, ang mga mansanas, kundi lasang bulak, malutong nga, pero walang lasa. Pero nung araw, Papa P, ang sarap ng apple. Ah, kaya ang mga ina, sa halip na ituturo, A is for avocado, A is for atis. Ay sasabihin, A is for apple. Kailangan pa tama yung pronunciation mo, apple or apple. Ganyan, di ba? Sa halip na A is for avocado, A is for Atis. Hindi ituturo ng magulang yon. Anak, A is for apple. B is for banana. Ganyan, di ba? So, ganun tayo ka-kolonyal sa ating mga pagtuturo sa ating mga. Tapos, ito nga, nagkataon, humina ang piso, lumakas ang dolyar. Hindi ko alam bet na wala rin yung mabangong apple. Ano nangyari ba doon? May makakapagpaliwanag ba? Bakit hindi na ganun kabango ang mansanas ngayon? Di ba? Nung araw, Papa P, pag nakaamoy ka ng mansanas, uy, Pasko na! Ngayon, di ba? Pero at least hindi nawawala yung bango ng melon. Kahit pa sabihin masarap ang cantaloupe, mas masarap ang amoy ng melon. Kaya nga sabi, melon amoy. Oras na natin, Papa P.
7: 6:18 po ng umaga.
6: 6:18 ng umaga. Naku, pagbabalik ko namin ni Papa P sa ating back-to-back kuntahan, babasahin na po namin ang mga unang kwento balita, dalawang unang kwento balita na hatid po sa inyo ng inyong back-to-back kuntahan. Good morning kay Sir Kiko. Good morning kay Sir Manny, kay Sir David. Sa GV Management, magandang umaga po. At nagpaalam na ako, sir, ha? Yung kung kailan wala ako. Ha? Pagpapasensyahan nyo po, talagang gala ang inyong DJ Ronnie. Tayo po ay nasa Tagaytay, na imbitahan po tayo ng Land Justice Committee ng Supreme Court of the Philippines. So, di ba, Papa P? Taray, di ba? Sa pinangungunahan po ito ni Justice Kagiwa ng Supreme Court. At yun naman pong October 21 to 23, nasa Cebu ho tayo, at tayo po ay naimbitahan naman sa convention ng CREBA. Real estate group po ito, isa sa dalawang malaking real estate group sa Pilipinas. So from October 18 up to October 25, wala po si DJ Ronnie. Maririnig yun na po si DJ Ronnie sa October 31. Desperas ng undas. Ha? Mananakot tayo. Hindi. Joke lang. Ito po ang GV99.9 at kayo po ay nasa back-to-back kuntahan with Papa P. And of course, meron po tayong Facebook, yung GV99.9 FM. Pwede po kayo dyan mag-post ng inyong mga gustong sabihin sa amin. And mamaya-maya pong 6:30 ay meron tayong mga balita. By the way, dalawa po ang tatawagan namin ni Papa P ngayon. 7:30 ng umaga, pupunta po tayo sa Rosario, Batangas. Makakapanayam natin ang presidente ng Federation of Persons with Disabilities sa Rosario sa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin portion. And pagdating po ng alas 8, dahil Papa P, Teacher's Day nung Webes. Teacher's Day, araw ng mga guro. At makakausap natin si Professor Flora Arellano ng Education Network Philippines o INET. So dalawa pong mahuhusay na personalidad ang kasama ni DJ Ronnie ngayong umaga, plus syempre yung mga magagandang balita na inihanda para sa inyo ni Papa P at Jessa. At of course, thank you very much po sa inyong lahat. It was DJ Ronnie at ito ang GV99.9, your good vibes.

0: Pag hindi na makahit.
1: G99.9.
2: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes. Yeah.

0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
1: Alam mo ba MLMC, mami?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
3: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Paregardeng! Paregardeng!
8: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
8: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
9: Ayaw ko na!
10: Hala? Joke pala yun!
11: Alam mo ka! May kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
11: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
12: Ay, siya. Sino gayon?
11: Si DJ Ronnie.
13: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
14: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
11: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to Back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
15: Okay, balik po tayo sa ating back-to-back weekend huntahan. And kayo po ay nasa GV99.9, nag-iisang good vibe station sa buong mundo, sa buong universe. Kalain nyo yun, di ba? By the way, isa sa mga nangyari nitong nakaraang linggo ay ang nag-desisyon na po yung Supreme Court of the Philippines. Yung kataas-taas ang hukuman sa Pilipinas. Ang sabi po nila ay, kumbaga, binaliktad ang ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, na ang sabi ni Gregorio Honasan, si Chis Escudero daw po ay bias at alam na may kinikilingan. Ayan, ha? At sinabi po ng Supreme Court sa kanilang ruling na pinapanindigan. No? Sa ngayon ay hindi nila gagalawin ang ruling ng Senado o ng impeachment court na two-thirds of those who can vote. No? Kasi ngayon po, di ba, meron tayong 24 senators, Papa P. May 24 senators tayo. Apat doon ang medyo hindi na nagpa-function. Hindi maka-function ng normal. No? Si Senator Jingo Estrada, nakakulong. Si Marcoleta, nakakulong. Si Bato de la Rosa, nagtatago. Si Loren Legarda, nasa medical leave sa France. At nagpapagaling. Nagpapagaling ba? O basta, nasa France siya. So, dalawang po na ho yun, no? At sinasabing si Robin Padilla, it's just a matter of time para mahuli din dahil sa kasong obstruction of justice. Ha? At meron pa ho sinasabing ilan pang mga mambabatas, mga senador natin na maaari pang makulong or maparusahan. Hindi naman, masampahan ng kaso. Ayan, ha? So, dalawang po ho ang sinasabing senador. O pwedeng maging 21. Pero kung magiging dalawang po, ang two-thirds po noon ay 14. So, 14. Na bago po yung 16 na threshold. Kung 24 ang magiging senador, ay talagang 16. Pero kung 20 ho, abay di kay 14 lang ang two-thirds. At sinasabi po na mukhang ang naka-medical leave na si Loren Legarda ay sasapi sa majority. Ang ibig sabihin po, 15 na sila. Ay, 14. Oo. Kasi kahit bumoto ng isang beses si Mark Villar ng pabor sa sumama sa boto ng majority, ay digay kumpo. 13 plus 1, 14. Ang ikalabing tatlo, kung matatandaan ninyo, ay si Joel Villanueva. Ang ikalabing apat ko sa kasakali, sinasabi ho na si Senator Loren Legarda, pagbalik sa Pilipinas, ay sasapi na sa majority. So, medyo mag-aanggaan na ang buhay ngayon. At sinasabi po, dahil dito sa ruling na ito ng Supreme Court, wag lang po magpakaangkaang ang prosecution. Aba, ay mukhang certain na daw po ang conviction kay Sara Duterte. Oo, pero ayaw naman. Pero hindi ko alam, Papa P, bakit sa dinami-dami ng kaso ni Sara Duterte, siya pa rin ang nangunguna sa mga surveys. Pero of course, bumaba na po ng kaikain naman ang ratings ni Sara Duterte. Siguro by 14%, bumaba na yan. Ano? At sinasabi ho nila, pero pagka na-acquit o napawalang sala si Sara Duterte sa impeachment court ng Senado o ng Pilipinas, ay siguradong-sigurado na daw po na si Sara Duterte ang susunod na Pangulo sa 2028 kung mapapawalang sala siya ng Senado. Pero sa tinatakbo ho ng mga pangyayari, eh mukhang lumalabo ang sabaw pagdating kay Sara Duterte. Ha? Kaya di umano, ang sinasabing papalit daw ay si Baste. Oo, baka mabasted yan. Si Baste Duterte na mayor ngayon ng Davao City. At alam niyo kung magsalita si Baste nung, hindi ko alam kung napanood niyo yung kanyang testimonya sa Senado. Ha? Pero kung magsalita si Baste, parang ganun si Digong, ganun kagilas si Digong nung araw, si President Duterte nung araw, nung mayor pa siya ng Davao, tsaka naging fiscal yan eh. Ang magulang po ni Digong ay guro. Ha? At nagsimula po si Digong sa pagiging fiscal sa kanyang syudad. No? Hanggang sa nakilala ang kanyang mga magagaling na ginagawa. Naging mayor, pinakamatagal na mayor ng Davao City yan bago naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Diba? So, yan po ang mga developments ngayon. Tapos, isinalang. Pero alam mo, Papa P, ano, nung ihinirap yung pulis na si Sara Duterte daw, sir, merong 22 baril. At yung asawa niya may 32 baril, si Attorney Manasseh Scarpio na taga-Alitagtag, Batangas. Oo, taga-Alitagtag yung asawa niya, no? Ang Batanggenyo ay nabihag ang isang Dabawenya. Ayan. Si Attorney Manasseh Scarpio. Oo. 32 daw ang baril, sir. At mga 4-5 doon ay high power gun. Hindi ko maintindihan. Yung pala'y karaniwan na, sir. Ako naman, alam mo, ako takot ako sa baril. Hindi ko alam, Papa Pico, ikaw natutuwa ka sa baril. Pero yun, parang yung reaction ng mga senador, bakit inerap to? Anong kaugnayan ito sa unexplained wealth? Eh yung baril, 7 million lang yan eh. Sabi ng isang senador, akin nga eh, nasa 20 million eh. Masama ba yun? Eh, senador ako. Ah, diba? So, ewan ko ah, sa inyo po mga karaniwang tao, normal ba yung isang tao magkaroon ka ng 22 baril at yung asawa mo 32 baril na matataas na uring baril? Oo, di ba? Hindi na daw dapat pinag-uusapan yun eh, kasi wala daw kaugnayan yun sa impeachment eh, ha? Pero alam nyo, ang isang take ko doon, ang ganda ng boses ni ano, ni Bel Zamora, yung asawa ni Mayor Zamora. At tas ang ganda raw noon, Papa, pinakita mo ba sa TV?
5: Opo, DJ Ron.
15: Ang ganda daw, sir. At saka, ewan ko ba sa, ako believe ako, ilan sa ikinahahang ako sa babae, yung marunong mag-drive. Ako, tonto ako sa babaeng magaling mag-drive. Ha? Oo, sabi ko nung araw, nung college ako, pag ako magkaka-girlfriend, gusto ko yung magaling mag-drive. Ha, mga babae. Tapos, matalino. Yung si Bel Zamora, matalino na, malambing pa. Kung mag-cross-examine, parang ano eh, pag magtanong siya, parang kahit hindi mo ginawa, aamin ka na. Oo, ako na ho, ako. ganda ng boses sa mga.

0: Yung taga-Amlak. Ay, ang pangalan niya, Attorney Ronel.
1: Wow.
0: Kaya mahusay, di ba? Pakisampal nga ng isa at ng matauhan.
1: siya ho. Kayo po siya.
0: Ay, di ba? So, si Attorney Ronel Buenaventura ng Amlak ang haharap sa Lunes upang i-confirm itong mga lumalabas na balita na unexplained wealth daw, no? At sinasabi naman kahapon itong si Senator Trillanes na may 4 na bilyon daw mahigit na pera si Sara Duterte na galing sa China. At bagamat daw itong si ang mga Duterte ay umano'y may drug war, yung kinakalaban daw ng drug war ng mga Duterte, yung hindi nila kakampi. Pero meron din daw sariling hukbo ng mga drug lords itong si Sara Duterte ayon kay Senator Trillanes. Alam niyo, matagal na issue yan po, no? Na galit si Duterte sa mga drug lords na hindi umaamin sa kanya, na hindi, yun, di ba, hindi niya kakampi. Pero pagkakakampi niya, sige, tuloy negosyo, tuloy ligaya, ha? At pangalawang rumor pa din nung araw, pangalawang rumor na ito raw si Digong ay talagang maka-China. At openly naman sinasabi niya, 'di ba, kung murahin niya si Trump nung araw, 'di ba? Tsaka tong si Biden, kung murahin niya nung panahon niya as President of the Philippines, ay ganun-ganun na lang. Pero pag si Trump, nako, talagang magkaibigan sila ni Trump. 'Di ba? Pero galit sa Democrat, no? Kaya magkasundo si Digong at si Trump. Kaya kita naman ngayon ang presyo na binibigay sa ICC, 'di ba? Kung saan nakadetine si Digong. Ito raw mga perang ginagastos ni Digong, ginagastos at ginagastos ngayon ni Sara ay galing daw sa China. Kasi alam ng Chinese government na si Sara Duterte lang ang pinaka-consistent na presidential na winnable. Ha? Sabagay, from 58% ngayon 46-47%, siya pa rin ang nangunguna. At lamang ng at least 15 points sa pumapangalawang si Lenny Robredo na hanggang ngayon nagpapakipot pa rin, pero panay ang tanggap ng milyones kay Marcos. Hindi naman. Oh, di naman, sobra ka naman, DJ Ronnie. Kaya interesting din, eh. Maganda rin tingnan ang presidential race sa 2028. At bakit napaaga naman? Eh kasi naman naghahanap na sila ng kandidato. Sinasabi nila na pinakapangit daw ekonomiya sa panahon ni Marcos, which is debatable. Kung ako po tatanungin sa dinami-dami ng dinaan ng alon ng Marcos administration, at ito pa rin po tayo nakatayo, at in fact nagkaroon pa nga ng upper middle status, eh hindi ko po alam kung anong sinasabi ninyo. But sa akin, debatable yung sinasabi niyong pangit ang nag-ekonomiya ng panahon ni Marcos. But because of uncontrollable events, no, lalo na yung sa politika, eh baka nga consequences itong medyo pagbaba ng ekonomiya natin. Pero once, at kasi sinasabi Papa P na December 16 daw, malalaman na ba? Simula ng simbang gabi, no? Kung magkakatotoo, Papa P. Simula ng simbang gabi, pagtatapos ng impeachment. Kaya kapanapanapanabik ang mga susunod na mga araw hanggang sa December 16, kasi yun ang tantya ng korte, no, na hanggang December 16 daw tapos ang impeachment. Oo. Ang tanong, kung matatanggal, halimbawa lang po, halimbawa lang ha, kayong mga maka Duterte, ito maliwanag, halimbawa lang, sabi ko, matapos ang impeachment at kunyari matanggal si Vice President Duterte, sino ang papalit? Ha? Si Win Gatchel yan ba? Dahil siya ngayon ang Senate President. At sino naman ang papalit kay Win Gatchel yan? Si Tito Soto ba? Eh, these were the succession kumbaga, this is where the succession term comes in, di ba? Pag natanggal ang Vice President po kasi, ang susunod na na pinakamataas ay yung Senate President. So it follows that Sherwin Gatchel yan can be the next Vice President of the Republic pag natanggal si Duterte. So Marcos Gatchel yan yun, ano? At sinasabi rin po na yung kapatid niya na si Rex na nasa DSWD, eh tatakbo daw ding senador. Eh paano yan? Pagka may anti-dynasty bill, paano na? Kaya malabo pa sa sabaw ng taho ang pagkakapasa ng anti-dynasty. Sa araw, pag-usapan nga natin yung anti-dynasty

0: bill na yan, Papa P, di ba? Pa, kumbaga parang yun daw magkakamag-anak. Eh, kasi naman yung iba, parang si buti nga kay Romualdez, nahuli siya eh, no? Kasi naman sir, si Romualdez, congressman siya, congresswoman ng asawa niya, barangay kapitan yung tiyuhin niya, at pagkatapos meron pa mga anak na party list representative pa rin. Inabuso naman ni Romualdez. Sumobra namang swapang. O, kaya magaling nga at nakakulong siya ngayon. Sana naman ay may pagtanggol niya. Of course, may papagtanggol niya yung sarili niya. Pumayag siyang kumbaga sa chess, maging pun, di ba? Maging, kung kayo po yung naglalaro ng chess, di ba? Alam niyo yung pun. Kaya mga pangkain talaga yun, mga pangsakripisyo eh. O, pumayag siyang isakripisyo siya. Eh, siyempre may kapalit yun, no? Wala nga namang wala. Aba, ay, kai-kai naman, di ba? So, tingnan natin kung anong mga tatakbuhin ng mga susunod na pangyayari. At mukhang si Saldi ko ay nakukumbinsin na raw na umuwi. Oo, ha? Nakukumbinsin na raw na umuwi. Ang tanong, pag umuwi si Saldi ko, sino at ano ang kakantahin ni Saldi ko? Diba? Kakantahin ba niya pabor kay Duterte o aawit ba siya ng laban sa kanyang pinsan na si President Marcos? Iyon. Ay nako, ang saya. Kaya ayokong pagpulungan niyang politika at walang katapusang kwento yan eh. Diba? Orasan natin, Miss, orasan natin, Papa P.
1: 6:45
0: ng umaga. So pasadahan natin yung number one na kwento balita mo. Go ahead, please.
1: Ipo-pull out ko lang po, DJ.
0: Yes, so ipo-pull out from the baol. Ayan.
1: Okay.
0: Okay, go, go, go.
1: Number one. Ito yung number one dito.
0: Yan, ito, ito, yan. Malapit na pong makita ang baraha.
1: Okay, ito, number
0: ayan,
1: one.
0: Number one, number one. Go, go, go, go.
1: Laking arestado sa Umanoy, pambabastos at palihim na pagkuha ng larawan sa mga pasero sa jeep sa Batangas City. Arestado ang isang lalaki matapos umanong mambastos at palihim na kumuha ng larawan ng mga babaeng pasero sa loob ng isang pampasayerong jeep sa Batangas City. Sa isang video na kuha ng kapwa pasayero, makikitang nakaupo sa kalsada ang suspect habang rumiresponde ang mga otoridad.
0: Mm-hmm.
1: Batay sa paunang impormasyon, isang kapwa pasayero ang tumulong sa mga biktima at agad na humingi ng assistance sa mga otoridad na kalaunan ay humantong sa pagresponde at pagka-aresto ng lalaki. Samantala, may mga pahayag na kumakalat online na matagal na umanoy. Inuugnay ng mga ilang estudyante sa lugar ang suspect sa alleged na palihim na pagkuha ng photos at videos ng mga kababaihan na sinasabing ipinipost sa social media.
0: Kulagot, no? Siguro dapat putulan yan, ano, Papa P?
1: Nang ano po?
0: Bahala ka na. Basta putulan mo. Tinamaan na magaling na yan. Oo. Oh. Oh.
1: Okay, eto pa po sabi. Gayunman, these claims are still subject to verification at hindi pa nangangahulugan na napatunayang ginawa ng suspect ang mga naiugnay sa kanya online. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari, makalap ang ebidensya at malaman kung may iba pang posibleng biktima o insidente na may kaugnay dito.
0: Yun, alam mo kung minsan talaga mag-iingat ka sir, kasi meron na tayong anti-bastos bill o bawal bastos bill, no?
1: Ano po kayong pwede putol doon, no?
0: Bahala ka na, basta putulan mo, tinamaan ng magaling na yan. Wala nang magawa sa buhay, ha? Oo, kaya dapat talaga putulan, putulan. Kung anong gusto nyong putulin, suportahan ko kayo. Suportahan taka. Kaya po tayo mga lalaki, behave tayo. Kayo mga Rotarians, kayo mga Tagalions, kayo mga civic personalities, kunyari civic organizations kayo, pero ang babastos ng mga jokes niyo. Tuwan-tuwa kayong manlait ng lalo na ng kababaihan. Kayo mga lalaki, ewan ko pa sa inyo bakit kaya napapagbintangan tayong mga taga-api ng babae. Ay alam ganin niyo na si Eva ay nilikha para kay Adan, hindi para bastusin, kundi para ano, mahalin. 'Di ba? Kaya wag kayong ganyan, ha? Igalang natin ang mga kababaihan. Kaya nga nagkaroon ng ang dami-daming mga gender laws, no? Ang problema lang kasi akala kasi ng mga iba puro lalaki lang, babae lang inaapi. Marami rin pong inaaping talalakihan ng kababaihan. Kaya nga yung samahan na ni Mr. JD, maraming sumasali, eh, 'di ba? Sasali ka ba doon, Papa P?
1: Alit po yun.
0: Yung union ng mga kalalakihang inaapi ng asawa.
1: Wala ba po akong asawa?
0: Wala ka ba asawa? Pero nobya, meron ka na.
1: Meron.
0: Hindi ka may inaapi.
1: Hindi po.
0: Hindi. Sino na susunod? Ikaw o yung nobyo mo?
1: Wala po pare.
0: Wala equal po. Mutual respect. Oh, mutual. Yan. Pero sa totoo lang po mga friends, mga ka-vibes, huwag niyong ano, huwag niyong mamamaliitin ang kapwa niyo tao kasi hindi maganda 'yun, ha? Hindi 'yun it's very very it's not very good. Kaya okay lang po, talagang dapat maging agresibo ang mga pulis sa mga ganitong mga kabastusan na ginagawa ng ilang kalalakihan. Okay? Magbabalik po kami sa ating back-to-back kuntahan. At bandang 7:30 po ng umaga, makakasama natin ang Pangulo ng Rosario Federation with Disabilities. At bandang alas 8 ng umaga po naman, ang isa sa pinakasikat na grupo sa Pilipinas para sa mga guro, ang Education Network Philippines o INET. Kasama po natin mamaya si Professor Flora Arellano, Pangulo ng Education Network Philippines or INET. Dito lang po sa inyong nag-iisang Good Vibe Station sa mundo, GV99.9, your Good Vibes.
2: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
3: Ay, namumuro na ako.
2: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
4: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Chico
8: Marako. Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30
6: GV99.9.
4: This is GV99.9.
5: GV99.9. Trentahin na!
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
11: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
12: Alam mo ba MLMC, mommy?
13: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
11: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
14: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
15: More loving, more caring.
14: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
16: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
17: Nakaradyo ka pa ba?
18: Baka DJ Ronnie yan.
19: Baka DJ Ronnie yan.
17: Baka DJ Ronnie yan.
18: Baka DJ Ronnie yan.
16: DJ Ronnie.
0: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GV99.9. Your good vibes.

0: 101.9, your good vibes.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: kami.
1: Baka DJ Ronnie yan.
2: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
1: Baka DJ Ronnie yan.
3: DJ Ronnie.
4: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
5: Your goodbye.
4: Magandang morning po sa inyong nakalasyente na. Baka po nawiwili kayo sa aming mga yun, baka nawiwili kayo sa aming mga kinikwento sa inyo, ha? Oo, dahil sa bagay, ngayong Sabado, isa sa masarap pag Sabado, yung masarap mag-in-in, ha? Hindi po na sinaing, ha? Masarap mag-in-in sa kama. Yung kang higa-higa ka lang, ganun. Pag may partner ka, di kayakap mo yung partner mo, di ba? Oh, medyo maganda. Alam, maganda-gandang umaga ngayon, malamig. Malamig. Malamig ang umaga ngayon, kaya napakasarap mag-in-in. Ha? Ngayon pa, sa bagay doon sa kwarto ko, doon sa tinitirang ko ngayon, ang ano, kuminsan naka-spoiler yung araw, pero maganda yung araw sa bandang alas 6 hanggang alas 8 po. Maganda pa ho yung araw niya, may vitamins pa ho yan. Pag lagpas po ng mga 8:30, oops, pasok na kayo sa loob, no? Hanggang alas 4 ng hapon. Lalo na po pagpasok nitong very strong El Nino, ha? Eh sana po bago ako mag 1 week break ay makapaglingkod ako sa inyo ng tungkol sa El Nino. Kasi alam nyo, mahirap yan, ha? Hindi yan biro. Tagtuyot, aba. Ay mawala na po ang kuryente, wag lang ang tubig. Ano? Oo, at saka maraming mamamaho. Alam mo, magayin ako. Pagkatag-init po, nalabas lahat, Papa P. Nalabas ang mga insekto, nalabas ang mga ahas. Lahat po'y lumalabas sa kanilang lungga kasi napakahirap ng mainit. Kaya, nako, ay sa Bicol, halimbawa, sir. Sa Bicol ay umaabot na sa 200 milyon ang perwisyo sa agrikultura sa Bicol. Alam po ninyo, isa sa kinabubuhay ng mga tao dyan sa Bicol ay yung kanilang pagsasaka. Ah, kaya masarap dyan ang laing, masarap ang mga lahat ng gawa sa ginata, sa gata, ay napakasarap pag sa Bicol galing. Oho, maniwala kayo, dyan lang ho sa Bicol ako kumakain ng mga ulam na may gata na hindi sumasama tiyang ko. Ang gagaling ng mga taga Bicol maggata. At saka natingman mo yung laing, sir, na gawang Bicol. Ang sarap ng pagkakagata, ano, ha? Pati yung anghang, tamang-tama ang anghang, ha? Ay nako, kaya good luck, kumbaga nga, sana po yung mga taga Bicol ay makakuha ng remedyo diyan at tulungan po ng pamahalaan, sapagkat malaki na po ang perwisyo sa agrikultura sa Bicol diyan sa May Negros, sa hindi pa ho nagsa-start, ha? Parang introduction pa lang 'yan. Ang sinasabing lundo ng Super El Nino ay mula third week daw ng October hanggang huling linggo ng Abril 2027. So ganyan po mga ka-vibes ang dapat pinaghahandaan natin. Nako, yung mga car wash dyan, dapat tigil-tigilan muna siguro yan. Yung mga golf, yung mga nag-golf na nag-aaksaya kayo ng tubig. Alam nyo ba, isa pinaka-maaksaya sa tubig yung mga naglalaro ng golf? Oo, kaya nababawasan yung water reserves natin, gawa ng mga nag-golf na yan, eh, ha? Oo, kaya tamat. Aba, ang lakas ng tubig kaya ng ginagamit ng mga golf courses dito sa atin, ha? Kaya dyan dito sa Fernando Air Base, dyan sa Malaraya, tigil-tigilan muna yung golf, ha? At nakakaperwisyo kayo. Huwag nyo nang agawan yung mga tubig na dapat sana gagamitin sa pananim, gagamitin. Hindi naman pwede yung paikot-ikot yung tubig dyan sa golf, eh. Hindi pwedeng recycle. Ewan ko bakit hindi pwede. Ha? Yung mga tubig ulan na naipon, dapat yan lang ginagamit ninyo. Eh, ginagamit nyo fresh water na dapat pwedeng pang-inom, pang-luto, pang-ano sa pananim. Kaya yung mga nag-golf, yung mga nagka-car wash, huwag masyadong matakaw sa tubig. Maawa kayo sa mga walang pagkukunan ng tubig. Ayan, ha? At ano ba ang meron, halimbawa? Anong forecasts? Kasi narinig na rin, puro Metro Manila pag nandun tayo sa national radio stations, eh. Ito sa atin, ano ba ang meron? Anong maaasahan natin sa pagka yung lundo, yung kasagsagan ng El Nino? At paano na ang Batangas? Tayo ba'y mamamaho ba tayo sa Batangas? Ano bang mangyayari sa panahon ng El Nino? Abangan po ninyo yan. Hinahanap natin yung mga tao. Walang gustong magsalita. Kaya ito lang. Dati alam ko, pinaghahandaan ba ng gobyerno o hindi? Ayan, ano ha? Pero pag narinig po yung National National Resource NRWB, National Resource Water Board, eh talagang marami na po silang mga sinasabing sa papel na programa. Ewan natin sa implementasyon, ha? Oo. Anyway, narito po ang dalawang kwento balita na hatid ni Papa P. Yes, Papa P.
5: Wait lang po. Ayun, DJ Ronnie, ito.
4: Yan,
5: Tarangga
4: sige.
5: City pinalakas ang kaalaman ng mga blots contra rabies. Bilang pagkapakiisa ng World Rabies Day, nagsagawa ang Office of the City Veterinarian ng Batangas City ng seminar para sa mga barangay livestock and agricultural technicians of blots na nakatuon sa rabies prevention at responsible pet ownership. Layunin ng seminar na dagdagan ang knowledge at awareness ng mga blots para mas makatulong sila sa kanilang mga barangay, particularly sa proper care of dogs and cats.
4: Yun.
5: Reporting of animals na maaring may sintomas ng rabies.
4: Yun.
5: At iba pang ways para maiwasan ng pagkalat ng deadly but preventable disease. Ang World Rabies Day ay ginugunita every September 28. This year, ang tema nila ay Stronger Together na nag-highlight sa importance ng cooperation between communities, veterinarians, healthcare workers, government, and pet owners para sa tuluyang makontrol at ma-eliminate ang rabies. Mahalaga ang role ng mga blots dahil sila ang isa sa mga maaaring makatulong na mag-connect sa barangay at veterinary services kapag may napansing hayop na posibleng may rabies o unusual behavior. Importanteng ma-report ito agad para ma-access at ma-actionan ng mga kinaukulan. Patuloy din ng official of city veterinarian sa pagbigay ng anti-rabies vaccination para sa mga aso at pusa na 3 buwan pataas bilang bahagi ng kanilang rabies prevention efforts. At hindi lang ito one-time activity. Ayon sa Batangas City Government, buong taon ay pinatutupad ang anti-rabies prevention and control program sa lungsod. Kasama rito ang libreng vaccination para sa mga dogs and cats, information campaigns at responsible pet ownership activities sa iba't ibang barangay.
4: Very good. Maganda yan, Papa P. Alam mo, marami sa ating gusto magkaaso, mag-alaga ng pusa. Minsan, ang mahal ng pusa, in fairness, ha?
5: Uh-huh.
4: At ang mahal ng gamot sa pusa.
6: Mahal din po ng pagkain.
4: Mahal din ng pagkain. Ha? Pero ang daming gustong... At alam mo dito sa Liatin, sa Batangas, sa province, sa Laguna, nakakatawa dahil marami na rin yung mga animal parlors. No?
5: Kaya
4: yung mga...
5: ba may pet po ba yun?
4: Wala. Dahil sa una, maliit naman yung tinitirang ko ngayon. Tsaka... yun, yung anak ko, si Moises, may pusa na kung saan nakuha niya yung pusa. Pero pangalan si Stella.
5: Stella,
4: ganda ng pangalan, no? Parang magandang babae.
5: Babae po siya.
4: Babae, pero babae. Cute yung pusa at mukhang may breed. Kung saan nakuha ni Moises. Pero nakakatawa kasi pagdating niya, para talaga kala mo anak na sumasalubong sa tatay, mga ganon. Nakakatawa, pero... pagka umebs na tsaka nagkalat na, parang nakakaiyamot. Yeah, pero of course dito ang sinasabi ng Batangas City, which is very good. This is a very good proactive move ng Batangas City Government. Eh, sa totoo lang, pag nakagat ka at may rabies ang kumagat sa iyo, ay patay ka na. Ano ha? Magdasal ka na. Oh, ano mo dati ako, this is a confession. Kumakain po ako ng aso dati. Aso.
5: Ano po lasa?
4: Masarap. Masarap nung araw. Pero nung mapanood ko yung documentary sa GMA7, na ganun pala, sir, kung paano kapatayin ng rabies. Ay, ikaw ay giginawin, sir. Giginawin ka ng ginaw na ginaw ka. As in, parang may, parang kaligig talaga, as in, for 3 days. Pagkatapos nun, pag sa pang-apat na araw, 7 days eh. 7 days to death, sabi nga. Sa pang-apat na araw, hanggang sa 7th araw, mauuhaw ko, pero ayaw tanggapin ng sistema mo yung tubig.
5: Mm-hmm.
4: Ayaw tanggapin ko, ikaw ay nakakakita ng ilaw, natatakot ka sa ilaw. At ikaw ay parang konting ingay lang talagang para kang kung anong nangyayari sa iyo, para kang dinidemonyo. Mm-hmm. At pagdating ng 7th araw, sir, dedo.
5: Pag hindi na
4: agapan. Ha? Oh. So,
5: pag hindi agad nagpaturok, sir, ganun.
4: Pag hindi naturokan, hindi nagpaturok, patay ka. Kaya ako, sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na ako kakain ng aso. Pero
5: ano
4: bago
5: lasa,
4: ko...
5: Ano ba lasa niya, sir? Anong sir, similarities ng lasa niya?
4: Ay, mas masarap pa sa baka.
5: Ay, nako.
4: Oo, oh, pero ibig sabihin, yun ay kung marunong ang nagluluto. Kung marunong... alam mo, unang nagpakain sa akin ng unang dumimonyo sa akin dyan, si Victor Villanueva. sa taga Riverside yung kakanayon ko, kapitbahay ko. Ay, wag niyong papakainin ng aso si DJ Ron. Hindi kumakain ng aso yan. Yung pala tinamaan na magaling, aso na yung dinadali ko.
5: Kasi wala,
4: nabiktima ako kaya ayaw ko makipag-inom akong kanigano. Nadali ako ni Victor Villanueva, siya yung nagpakain sa akin ng aso.
5: Mm-hmm.
4: Ha? Ay, simula noon, ayaw ko na nang kumain ng aso. At, hindi ko lang alam kung may ibang nanlo.
5: Sabi nila sir, mainit daw sa katawan niya.
4: Oo, mainit sa katawan. Okay. Pero habang kinakain mo, tas may merong ano, kailangan doon hard drinks, wag beer. Mm-hmm. Kasi kontra 'yun eh. So, kung kakain ka ng aso, kailangan ang iyong iinumin ay hard, yung mga Cuatro Cantos, mga ganyan. But, pero sabi ko nga sa sarili ko noon, napanood ko yun sa GMA na yung documentary, ayaw na ayaw ko na ng aso. Nakainin ha, nakainin.
5: Mm-hmm.
4: Pero tama, so wag po niyong pagdamutan ng panahon. Kung kayo mahilig mag-alaga ng hayop, particular ng aso at pusa, libre naman po ito binibigay ng gobyerno. At saka yung mga may alagang aso, ay maging responsable naman kayo. Kakalat-kalat yung aso ninyo. Nako, dyan sa amin dati sa Riverside, pagkaumagang ganito. Ganitong umaga, na kayo naghahanap ng masarap na almusal, madadaanan mo puro ebs ng aso. Katabi-tabi po sa mga kumakain. Ha? Hindi lang sa Riverside, maraming subdivision.
5: Sa amin, alam mo, sir.
4: Oh, alam mo kung minsan
5: nocturnal yung mga aso sa amin, sir eh.
4: Oh, tapos pag nakakagat eh tinatanggal. Hindi ko aso 'yan, ha.
5: Nocturnal yung mga aso sa amin, sir, pag gabi naglalabasan.
4: Oo. Alam mo ibang mga nakakalungkot. Kung sino pa tayo mo, mag-obserba ka sa mga bahay ng mayayaman, yung malalaking bahay, pagpasok mo ang baho, amoy ebs ng aso. Kung sino pa yung mayayaman, ang lalaki ng bahay, ang tataas ng gate, ang daming aso nakawala, pagpasok mo ang baho ng bahay. Kasi ang daming ebs ng asong hindi inaayos. Kung ayaw sabunin, kadali naman eh. Bili ka ng anti-back, 10 piso lang yun. Eh, sapat na yun na mabaldihan mo yung buong garahe mo, buong labas mo. Eh, bakit baga ayaw gawin ng mga tao? Gusto lang ng mga tao mag-alaga ng aso, pero minsan, mas marunong pa ang asong magpaka-aso kaysa yung mga tao na magpaka-tao. Wala silang pakialam eh. Wala silang pakialam sa paligid, no? Kaya walang problema po mag-alaga kayo ng hayop. But sabi nga, be a responsible pet owner. Responsible pet owner, yan po. At para masaya tayo pare-pareho. Hindi yung alam mo minsan, no? Ganda-ganda ng bihis ko, sir.
5: Mm-hmm.
4: Biglang nakaapak ko ng bina, patay tayo dyan.
5: Jackpot, sir.
4: Jackpot? Eh kaya sabi ko, ano ba yan? Sana naman kako, ayusin naman ninyo yung mga mahiling mag-alaga ng aso dyan, di ba? Para lang sa gano'n naman, hindi kayo nakaka-perwisyo. Ganda-ganda ng bihis mo, sir. Yung kang siyempre, wala ka naman sasakyan. Oh, DJ Ronnie, wala sasakyan. Naka-tricycle lang si DJ Ronnie. Eh, pagbalabit. Malabit na sa tricycle. Ayun, biglang, tung, patay tayo dyan. Balik. Balit ng sapatos, di ba?
5: Napilay, sir. Napilay.
4: Napilay, oh. Kaya medyo, medyo mahirap, no? Ay, wala pa naman damuhan doon sa may malapit sa amin. Wala ka mapagkuskusan. Oras na natin, Papa P.
5: 7:15 ng umaga.
4: 7:15 ng umaga. Isa pa, bilisan natin. Go!
5: Okay. Kauna-unahang Book Lovers Club, inilungsad sa Batangas City.
4: Ay, mamaya na yan. Number 6 muna. At medyo masarap-sarap yan, ha?
5: Okay.
4: Number 6. So,
5: na yan.
4: Paabangan nyo, ha? Yung mga book lovers dyan. Meron pa bang book lovers? Dapat meron pa. Dapat meron pa. Oh. Number 6.
5: Ito, Pambi TVPL. Suportado ang UNESCO World Heritage Nomination on Taal Volcano Protected Landscape.
4: Yan.
5: Nagkaisa ang Protected Area Management Board Taal Volcano Protected Landscape o Pambi
4: DPPL.
5: Pambi TVPL sa pagsuporta ng nomination ng Taal Volcano Protected Landscape o TVPL bilang UNESCO World Heritage Site.
4: Mm.
5: Napag-usapan ito sa third quarter regular executive committee meeting na ginanap noong September 30, 2026 sa Balete. Nilahad ng Provincial Administrator Attorney Joel L. Montialto ang proposal at hiniling ang suporta ng PAMBI members at mga city and municipal mayors sa pamamagitan ng resolusyon. Buong suporta rin dito ang Provincial Government of Batangas sa pangunguna ni Gov. Vilma Santos Recto. Ipinaliwanag naman ng UNESCO National Commission of Philippines Secretary General Ivan Anthony Henares ang nomination process at kung paano nakakatulong ang recognition sa conservation, protection at sustainable management ng TVPL. Naipasa na ang nomination document sa UNESCO at inaasahang magkakaroon ng initial feedback sa November
4: 13, 2026.
5: Yun. Maaprubahan bilang World Heritage Site, mas mapapalakas ang conservation at management ng TVPL, pati na ang pagpapalaga sa protected landscape.
4: Yun.
5: Maaprubahan ng PAMB ang resolution supporting the nomination na susunod sa ipapasa sa DENR Region 4A para sa lagdan ni Regional Executive Director Henry Adornado. Samantala, pinag-uusapan din ng protection ng Taal Lake, particularly ang mga illegal excessive
4: fish cages,
5: abandoned and unauthorized fish cages at structures.
4: Yun.
5: Sa PAMB Resolution Number 37, hiniling ang muling pagtatag ng Law Enforcement Committee o Task Force Taal Lake para makatulong sa pagpapatupad ng batas sa mga itinakdang aquaculture zones. Ayon kay Protected Areas Supervisor Joseph Pusancho, hinintay ng PAMB ang tugon ng provincial government sa request. Sinuportahan naman ito ni Mila Chavez ng kilusan ng mga maliit na mga isda sa lawa ng Taal. At
4: kumusta na yan si Mila Chavez? Alam mo, makwento ko lang si Mila Chavez. Ha? Isa yan sa nakatrabaho ko dati. Nandyan ako, involved ako dati dyan sa Task Force Taal. And one of the things na ginawa, ang nakausap po dyan sa isa sa pinakabuhay na player dyan si Mila Chavez. At nas taga-Cuenca yan. Nakapunta ako sa kanila doon sa maraming hakbang. Sa kung napuntahan mo na.
5: Ha?
4: Lumampaw. Oo. At alam ko, nabigyan natin ng kabuhayan na natulungan natin siya para magkaroon ng project yung kanyang grupo. I'd love to talk to her one day uli. No? Kung makausap natin, baka makaparayam natin isang Sabado si Mila Chavez. Sapagkat marami kong pinagsamahang project niya. Nung una, sabi ko nga sa'yo, mismong si Governor Vilma Santos Recto ang nagtagpas ng unang fish cage na nung yung mga unauthorized fish cages. Mismong si Ate B ang giba ng fish cage, ha? At marami pong lalong humanga kay Governor V sapagkat siya ay woman of action, ha? And sana naman tayong mga taga Batangas, kung gusto nating maraming turista, mag-ugaling turista tayo. Mahalin natin ang ating mga tourist spots. Ipagmalaki natin, ikwento natin sa ating mga anak. Kasi alam mo, Papa P, ang turismo napakasimple naman eh. Kwento at pasalubong. Ganun lang naman. Magpunta ka halimbawa sa famous tourist spot sa Boracay halimbawa o sa Palawan. Magtanong ko sa tricycle driver na sinasakyan mo at may kikwento nyo na sa'yo bakit may underground river, ano yun. Huh? Parang nagiging mini tourist guide silang lahat. At yung mga tao doon, hindi mo ma... Di ba yung gaya dyan sa Lian, pag pumunta ka sa Lian, Matabungkay, beach. Mm-hmm. Abay, kukuyugin kayo ng mga lalaking, dito ho, dagat po yung resort, ganyan, cottage. Pagkakaguluhan ka, wala bang sistema? Walang sistema at walang binabayarang tourist. Di ba yung dyan sa San Juan? Pag pumasok ka dyan sa tourist area dyan, babayad ka muna ng tourism fee. Mm-hmm. Dapat yun kasama na sa package. Kasi ipag ikaw turista, pupunta ka sa isang bayan, tapos sisingilan ka kagad, parang may impression na agad na, ano gari? Kapapasok ko live, bayad agad. So, hindi nyo naman pwedeng sabihin nun, hindi, ito pa pang ano namin, pang maintain namin ng basura. Abay, dapat yun ipinapackage ng ayos. So, dapat challenge yan sa mga taga-tourism, no? Huwag magkakaroon ng masamang impression ang turista. Kasi sabi nga, first impression lasts. Pagka ganyan na naging karanasan na napasok-pasok pala ay sinisingil ka na, abay, masama po yun. Siguro dapat palitan ng sistema at kayo na lang magsingilan. Huwag nyo na isali turista. Isama nyo sa package lahat. Pag bumayad ka na 1,000 halimbawa, Papa P, nandun na lahat. Hindi ka na abalahin ng babag. Titigil lang kayo. Kala mo kung ano nangyari. Yung pala, sisingilan lang kayo ng tigbe 20 pesos kada. Masama yun. Ha? Wala ka pa naman sa tourist spots eh. May bayad na agad. Anyway, oras na natin, Papa P.
5: 7:21 ng umaga.
4: Okay, babalik po kami. Sa pagbabalik po namin ni Papa P, kasama na natin si Aris. ng Bayan ng Rosario, Batangas, Pangulo ng Rosario Federation of Persons with Disabilities, at siya rin yata yung Persons with Disability Affairs Office. Tingnan natin mamaya kay Sir Aris, 7:30 ng umaga, sa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Ito po ang GV99.9, your good vibes.

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes. Yeah.

0: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
8: Parang Gardain! Parang Gardain!
9: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
9: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun!
10: Alam mo ka! May kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
11: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
11: Ay, siya? Sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
12: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
13: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
13: Tuwing Sabado at Linggo,
10: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
14: Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes at 7:32 in the morning. Kayo po ay nasa GV99.9 FM. Magandang umaga po sa ating mga nakapakinig dyan sa Lipa City Public Market, Batangas City Public Market, sa lahat ng munisipyo at kalunsuran dito sa Larawigan ng Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Quezon, Bicol Region, worldwide. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dyan sa Adelaide, Australia. At meron din po nag-text sa atin galing sa Bangkok, Thailand. Mga ka-Filipino community natin, naka-vibes natin dyan. And of course, ito from New York City, si Jonathan Vidalion. Natagpuan na raw niya finally yung ating FB. Bakit daw mahina? Hindi kasi po pag may tugtog, medyo binablock po kami. Kaya hinihinaano namin, oo. Okay, so basta pagka medyo mahina-hina po, ay di sabihin, kami nasa musical break. Diba? Okay? Okay, alright? Ayan. Bueno mga kapatid, nasa kabilang linya na po si Aris ng Rosario, Batangas. Pero sandali lang, Aris, meron lang tayong mga ilang balita. At nangunguna sa... Okay, good morning. Sandali lang ha. At gusto ko lang ibalita sa iyo at sa ating mga kapwa persons with disabilities na itinalaga ni Batangas Administrator Attorney Joel Montealto ang Committee on o ang Council for Gender and Development o GAD Council ng Larawigan ng Batangas. Ipinangako ni Attorney Montealto ang buong suporta sa mga may kapansanang Batanggenyo na magkakaroon ng diskriminasyon, partikular ang mga krimen na may kinalaman sa kababaihang may kapansanan. Ikinagulat ni Attorney Montealto ang napabalita na may ilang mga may kapansanan sa Batangas na nagiging biktima ng pang-abuso ng mismong mga kamag-anak at kapitbahay ng mga ito. Hinikayat ni Attorney Montealto na lumantad at hindi sila pababayaan ng council at bibigyan ng buong support ang legal at kung ano pang kinakailangan upang makamit nito ang katarungan. Sa regular na meeting ng God Council, tiniyak din o binigyan din ng pagkakataon ng council ang persons with disability sector matapos ibunyag ng persons with disability Affairs Office na hindi ito nakasali sa dokumentong maglalaman sana ng God agenda ng lalawigan. Binigyan ng hanggang Lunes ang PIDAO provincial o ang provincial PIDAO office na magsumite ng God agenda nito na tumatalakay sa mga layunin at binibigyang daan nito ang pagkakataon sa Batanggenyos with disabilities para maging kabilang ng husto sa God agenda. Ayan. So salamat po kay Attorney Montialto, salamat kay Ms. Ethel Luistro at kay Dr. Rolando Tumambing. Sila po ang mga pangunahing official. Of course, andun din si Mayor Sigunyal ng Santa Teresita na sumuporta sa resolusyon na bigyan ng pagkakataon ang persons with disability sector na maisali ang kanilang mga layunin sa God agenda ng lalawigan. Matatandaan na ang mga may kapansanan ay isa sa pinakanaiiwan sa ganitong usapan sa gender and development. Paalala ko din ho sa God Council na sabi po ng ating lecturer noong July sa Soto Grande na hindi lamang po kababaihan pag pinag-usapan ng gender balance. Siyempre kasali ho ang mga kalalakihan na marami nga po sa amin ay nagiging dahilan ng siphayo ng mga kababaihan, pero may mga ilang kalalakihan din po na nangangailangan ng gender balance. Ayan, ha? At of course, pag sinabi daw pong gender neutral, eh binibigyan ng lahat o ang lahat ng pagkakataon na makasali o isang full participation sa lahat ng mga gawain ng pamahalaan na may kinalaman sa kasarian at kalayaan sa pamumuhay. Okay, at gusto ko lang magpasalamat kay Dr. Torrio ng Batangas Medical Center, kay Abby, of course, salamat, kay Dr. Yutop, isang OB-gynecologist na nagpa-practice sa Batangas Medical Center. Salamat din po kay Feli at sa lahat ng staff ng Housing Division ng Provincial Government ng Batangas sa inyong pagtulong na ginawa sa ating mga kliyente. Okay, thank you very much. Thank you. At matagumpay nga pong isinagawa ang Persons with Disability Affairs Officer Quarterly Meeting ng buong lalawigan ng Batangas. Sa nasabing pagtitipon ay tinalakay po ang iba't ibang mga munting suliranin tulad ng pagpili ng barangay presidents, pagtatama ng mga pangalan at iba pang mga makabuluhang gawain. Sa nasabi pong pagpupulong ay napag-usapan din na kinakailangang pagbutihin ng PIDAO officers at sila ang responsable kung hindi tama ang mga pangalang isinusumite sa Kapitolyo para sa kanilang honorarium na ipinagkakaloob ng lalawigan ng Batangas. Nangako naman ng lahat ng PIDAO officers ng lalawigan na hindi na mauulit ang mga ganitong munting suliranin. Yan, ha? At marami pa pong ibang ginawang paghahanda o mga ginawang mga pinag-

0: Magandang-magandang umaga po, Sir Ronnie.
1: Yun, ang ganda ng
0: buhay. Mabuhay po ang bayan ng Rosario.
1: Mabuhay ang bayan ng Rosario at mabuhay ka, sir. Tama ba na ikaw ang Pangulo ng Persons with Disability Federation sa Rosario?
0: Opo, ako po ang Municipal Federation po ng PWD ng Bayan ng Rosario.
1: Okay, kumusta? Kailan ka pa naging Federation President ng Rosario, sir?
0: Ako po ay na-elect po noong February 23, 2026 at ako po ay napaw po noong March 16, 2026.
1: Wow, bagong-bago pala. Virgin of virgin, ha?
0: Yes, bagong-bago po at fresh na fresh pa.
1: Fresh na? Gusto ko yan. Fresh na fresh pa. Okay. Bago ka naging Pangulo ng Federasyon, ano ang iyong pinagkakaabalahan, sir?
0: Ako po, bago po ako naging Pangulo po ng Federasyon, ako po ay Barangay President na dito po sa aming barangay, Barangay Nato. At ako naman po ay natulong po sa aking mga kabarangay na sa mga pagpapa-ID po sa kanilang pagpagdadala po ng ID sa amin pong munisipyo. Mm-hmm. Ako din po ay naging Vice President po ng Bayan ng Rosario na ang amin pong Pangulo noon ay ang Kuya Sammy. Kaya marami po ako natutunan sa Kuya Sammy.
1: Ikaw ang pinagpasahan ni Mr. Samuel the Playboy Luansing, tama?
0: Yes po, ako po ang kanyang Vice President.
1: Oo, at sa iyo ipinasa ang pagiging Pangulo ng Rosario.
0: Opo.
1: Okay, pero bago natin pagpulungan ng tuloy-tuloy ang iyong pagiging official ng Rosario at ng Lalawigan ng Batangas, ano? Ikaw ba, ano ang para sa ating mga tagapakinig, ano ang kapansanan mo, sir? Ano ang iyong, na pwede?
0: Ang aking po kapansanan ay orthopedic po.
1: Mm-mm.
0: Sa paa po.
1: Sa paa, okay. At ito ba'y simula pagkabata o na-aksidente ka? Paano nangyari, Sir Aris?
0: Pagkabata po, sa pulpo bata ako po ay ganito na. Pero tuloy po ang aking laban sa buhay.
1: Okay. Ano-ano ang mga pinagdaanan mo ng laban sa buhay na pwede mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, sir?
0: Ang aking pinagdaanan, siyempre nung po ako po'y napasok, ay ako po'y nabubuli. Kaya hindi po ako nakatapos ng high school dahil ako po ay tumigil. Bagaman po sa pagtigil ko, ako po ay nun, nagtayo po ako ng isang sarili store para po makatulong sa aking pamilya. At yun naman po ay malaking tulong para sa amin. Ako po ay namasukan bilang tagapaghugas sa canteen.
1: Okay.
0: Dini po sa aming barangay.
1: Oo.
0: Habang ako po ay naglilingkod sa aking kapwa PWD.
1: Okay.
0: Ako po ay naging officer po sa bayan ng Rosario.
1: Okay. Sir, doon sa iyong mga bully experience, anong pinakamasakit na pwede mong ibahagi sa amin na pambubuli sa iyo na naging dahilan ng pagtigil mo?
0: Ayun po, tatawagan ko yun, pilay.
1: Okay.
0: Yan, pilay. Kaya yan, adyan na ang pilay.
1: Oo.
0: Okay lang po na okay lang. Masakit po sa akin bilang isang tao na hindi ko naman po ito ginusto.
1: Mm. Tapos hindi mo naman sala inaano, bakit kanila ginaganon, ano?
0: Opo, tama po kayo.
1: Paano?
0: Pero hindi po yun sa akin. Talagang tuloy po ang laban dahil ang aking kasama ay dalawa ang aking magulang ay parehong senior na noon.
1: At ngayon ba?
0: Hanggang ngayon po.
1: Ngayon kasama mo pa ang iyong ama at ina, sir?
0: Ang akin pong ina ay namaya pa po noong 2024 at ang akin pong ama ay siya pong kapisan ko, mag 82 years old na po, na ako po ang kasama niya sa bahay, ako po ang
1: nag-aalaga.
0: Ibig sabihin, ko po ang nag-aalaga sa aking ama.
1: Wala ka pang sariling pamilya, Sir Aris?
0: Wala pa po.
1: Pero may nobya naman?
0: Wala rin po.
1: Wala? Bakit? Anyway, mamaya natin balikan yung wala kang nobya, no? Sa mga nakikinig po sa atin, maniwala kayo. Kung ang magiging katuwang nyo sa buhay ay mga taong may kapansanan, talo nyo pa ang nanalo sa loto. Ha? Marami pong may kapansanang mahusay na maging ama or ina ng tahanan. Kaya doon po sa mga kapwa na doon sa mga walang kapansanan, huwag kayong maiilang, lalo yung kababaihan, naligawan kayo ng mga lalaking may kapansanan. Okay, mga kababaihan, huwag kayong mangingiming manligaw o pakipagrelasyon sa taong may kapansanan. Napakasisipag ho ng sektor, ha? Okay, ngayon, nung tumigil ka sa pag-aral, hindi ka na nagtuloy ng college? Hindi ka kumuha ng kahit technical courses, Aris?
0: Hindi na po.

0: nag-isip na lang po ako ng mga ng business.
1: Kumusta naman ang iyong sari-sari store sa ngayon?
0: Yun po, may tanong nga. Pass away po ng aking pong ina ay namayapa. Ako po ay tumigil muna sa pagtitinda.
1: Mm-mm. Sa iyong tinda. So ano ngayon ang pinagkakabuhayan mo, sir?
0: Ang pinagkakabuhayan ko po, di po eh... Nagrarakit pa rin po kung ano pong maitinda, kung ano pong maipost sa FB para po sa pang-araw-araw namin.
1: Online selling, kumbaga.
0: Yes po. Ano-ano na po.
1: Oo. Wala namang dinaramdam, wala namang sakit ang iyong 82-year-old na tatay.
0: Ay, awa po ni Lord, ay wala po. Napaka-ayos po ng aking ama.
1: Ilang
0: wala po siyang maintenance.
1: Oo. Ilang kayo magkakapatid, Aris?
0: Po?
1: Ilang kayo magkakapatid?
0: Ilang po?
1: Yes, Aris. Ilang kayo magkakapatid?
0: Tatlo po kami magkakapatid.
1: Ilan?
0: Tatlo po kami magkakapatid. Ako po ang bunso.
1: Yung dalawang kapatid mo, may kanikanyang pamilya na?
0: Opo. Yung pong panganay namin, inasa Ilocos po. Tapos yung pong pangalaway nandito po sa akin tiyuhin. Nag-aalaga po siya ng mga baboy.
1: At hindi naman kayo pinababayaang mag-ama dyan sa bahay ninyo. Nadadalaw kayo nung pangalawang kapatid
0: Opo.
1: Mo. Alright, very good. Thank
0: Opo.
1: Thank Sige Ari, salamat. At ngayon, pag-usapan natin yung pagiging official mo ng may kapansanan sa barangay, sa Rosario. Sa alam mo, ilan ang may kapansanan sa bayan ng Rosario base sa inyong mga records ngayon?
0: Mahigit 4,500 po ang amin pong may kapansanan dito po sa bayan ng Rosario.
1: Ilan? Sorry?
0: Almost 4,000 po, sir.
1: Almost 4,000 na mga taga-Rosario yung may kapansanan. At
0: Opo.
1: Ano-ano po yung mga suportang ibinibigay naman ng bayan ng Rosario sa inyong mahigit 4,000 taga-Rosario yung may kapansanan, sir?
0: Amin naman po ay nakakatanggap po sa amin pong butihing mayor, Mayor Cruy Lobimorpe, ng financial assistance po.
1: Mm-hmm.
0: Na ngayon po ay kami po ay nagbibigay sa mahigit 3,727 po na PWD sa bayan ng Rosario ng 2,000 pesos po.
1: Kada semester?
0: Hindi po, yun po ay 1 year.
1: Isang bigayan, kumbaga?
0: Opo.
1: Okay, and bukod doon sa one-time financial assistance na 2,000 pesos, bilang federasyon, ano pa ang mga nagawa ninyo para sa sektor ng may kapansanan sa Rosario, Sir Aris?
0: Ang nagawa ko po ng pagkakaupo ko pa lang ay di po kami po ay nakikisali po. Kami po ay nakikisali sa lahat po ng event ng LGU dito po sa aming bayan ng Rosario.
1: Okay, so pag may fiesta, pag lahat ko anong mga selebrasyon, nandiyan at nakikita kayo ng publiko.
0: Opo, kami po noong po nakaraan September 20 na meron po kami ng panran at kami po ay kasali.
1: Very good, very good.
0: Noong September 24 po, nagkameron po dito ng bloodletting. Ang akin po mga president ay nag-donate din po ng dugo.
1: Tama yun, very good. Isa sa maaasahan sa atin ng publiko, yung pag may bloodletting, ano, pag may bigayan ng dugo, ay willing na willing dapat ang sektor na magbigay ng dugo, sapagkat kung iba nahihirapan magbigay ng dugo, tayong may kapansanan tuwang-tuwa tayong mag-alay ng ating dugo sa ating kapwa. At okay, siguro isa pa sa na dapat asahan sa atin, Aris, ng ating mga nanunungkulan ay yung lahat tayo dapat ay boboto. 'Di ba? Lahat tayo dapat, lahat ng may kapansanan,
0: yes,
1: dapat ay naboto, tama?
0: Opo, lahat po. Noon po kami po ay nagbigay po na para po nag-update po kami sa mga barabarangay para po lahat ng PWD ay makapag-register po sa COMELEC at para po sila ay makaboto.
1: Very good. Doon sa mahigit 4,000 ninyong miyembro, sir, sino ang pinakamarami, anong kapansanan ang pinakamarami at ano ang pinakakakaunti?
0: Physical po ang madami.
1: Okay, at tapos ang pinaka, meron din kayong deaf.
0: Opo, ang depo ang ikakaunti po.
1: Ang mga bulag, meron din tayo?
0: Opo, kakaunti din po.
1: As in kakaunti, as in 40, 50, ganon?
0: Opo, ang pinakamadami po ay physical.
1: Oo. Anong bilang ng persons with physical disability sa Rosario? More or less, sir?
0: Siguro po nasa 2,000 po.
1: Ah, ang dami, ano? Ang daming mga... And then, ang sumunod yung intellectual disability. Tama?
0: Opo. Opo. Oh. Tapos nadagdagan po ng mga may cancer. Okay. Kaya po dumami din.
1: Oo. Masasabi mo ba, sir, na sa Rosario, Batangas ay walang fake ID?
0: Wala po.
1: Very good. Thank you, Aris. At sana'y magtuloy...
0: Okay, thank you rin po.
1: Sana'y magtuloy-tuloy ang mga magagandang ginagawa nyo sa sektor. Pero itong huling bahagi ng taon, ano ang aasahan ng mga taga-Rosaryong may kapansanan sa inyong federasyon? Anong mga programa pang nakalaan hanggang sa huling bahagi ng 2026?
0: Ang masasabi ko po sa akin po mga member dito po sa Bayan ng Rosario, ito pong atin pong pinamimigay po ng bayan ng LGU na 2000 ay ngayon po ay matatanggap ninyo ngayon pong buwang ngayon pong bago po magtapos ang Pasko.
1: Okay, so do sa mga may pangangailangan ng assistive devices, wheelchairs, crutches, mga ganon, may tulong din ba ang lokal na pamahalaan?
0: Kami naman po. Opo, nakakatulong din po kami sa mga nangangailangan po, lalo na po ngayon. Ang Mediwak po ay katuwang din po ng Bayan ng Rosario at ako po ay madami na din po nadala doon ang pasyente. Ilala din po ang awarda ng motorized wheelchair, artificial leg po.
1: Mediwak. Okay, siguro isang beses...
0: Mediwak po.
1: Isang beses i-feature natin yung Mediwak sapagkat mukhang yan ang pinakapopular dito sa Batangas. Ano? Yung Mediwak na yan.
0: Yes,
1: very good.
0: Po, yeah.
1: Very good. Oo. At kayo nagdadala ng pasyente sa kanila?
0: Opo.
1: Oo. Gamit ang...
0: Ako po nag-assist magdala ng pasyente sa kainta. At ako po yung nagpapasalamat sa aming butihing mayor dahil kami po yung kanyang pinaseservisan. Gamit po ang ambulansya para po madala ko ang aking pasyente. At pag nag-a-award po, ay gayon din po kami po yung laging may service. Kaya maraming salamat po, Mayor Kuya Leo B. Morpe.
1: Okay.
0: Talaga pong ang suporta sa PWD ay first end.
1: Oo. Pero ano ha, talagang dapat cooperative din tayo sa mga programa ni Mayor. Incidentally, si Mayor Morfe din ang presidente ng Mayor's League ng Batangas, di ba?
0: Yes po. Oo. At siya naman po yung nakasuporta sa amin. Dahil ako magpapasalamat dahil nagka-opisina po kami PWD.
1: Oo,
0: at dito po sa aming bayan.
1: Oo. Kumusta naman, ikumusta mo rin ako sa inyong First Lady, kay Ma'am Beth, ha? At yan ay barkadang malupit, si Mayora Beth Morpe ng Rosario, Batangas. So, maraming salamat.
0: Mayora Beth.
1: Okay. Ano ang iyong mensahe sa iyong kapwa may kapansanan at nakikinig sila ngayon sa iyo? Go ahead, Aris.
0: Ang aking mensahe sa Bayan ng Rosario, sa mga PWD, ako ang inyong ama ng bayan na gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi man perfecto, pero pag may kailangan kayo, punta lang kayo sa office. Ako'y Monday to Thursday ako'y nasa office. Kung kayo may mga kailangan, lumapit lang kayo sa akin para kayo akin matulungan at matugunan sa inyong pangangailangan. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo.
1: Okay, Aris, magkano ang budget ngayon na laan sa persons with disability sa Bayan ng Rosario?
0: Ang budget po namin sa Rosario, sa amin pong, yung pong amin pong kabahagi.
1: Oh, more or less, sir. Humigit kumulang, magkano po?
0: Para pong ang akin po, humigit, pag hindi po ako nagkakamali, ay 1.8 million po.
1: 1.8 million ang budget nyo ng Rosario para sa kanilang kababayang may kapansanan. Very good. Ngayon, Miss Sir Aris, nasa sa iyo ang pagkakataon para pasalamatan ang gusto mong pasalamatan at kung ano pa ang gusto mong sabihin na hindi naman na itanong sa iyo. Go ahead, Sir Aris, ang presidente po ng Rosario Federation with Disabilities. Go ahead, Aris.
0: Unang-una po ako po yung nagpapasalamat kay Lord dahil ibinigay po niya sa akin ang isang malaking obligasyon dito po sa aming bayan. Ang pangalawa po ay sa amin po ama na nagpupursige para ang bayan umigay, Mayor Kuya Leo B. Morpe, Vice Mayor Tani Sara at sa buong sanggunian po ng Bayan ng Rosario. Maraming salamat po dahil talaga pong ngayon po'y kita at patuloy ang pagsuporta niyo sa PWD ng Bayan ng Rosario ay halos 100% po. Nakakatawa po ng puso ang ibinibigay niyo po sa amin. Ako po'y nagpapasalamat din sa amin pong Administrator Dr. Josephine at Altura. Sa kanya, lagi po kami niya ngayong sinasama po sa lahat po ng programa. Kaya po, tuwan-tuwa dahil ang akin po mga PWD ngayon po lang po namin naranasan na makibahagi sa lahat po ng mga programa dito po sa Bayan ng Rosario. Sa amin pong Pidaw, Ismael Torreja, maraming maraming salamat din po. Lahat po ay binabati ko ang mga taga-Rosario. Mabuhay po ang mga PWD ng Bayan ng Rosario. Tayo po ay laging patuloy na magdadasal at patuloy po tayong lalaban para po sa ating kinabukasan. Maraming
1: Amen.
0: Salamat po.
1: Maraming salamat, Aris. Mr. Aris Barantes ng Rosario, Batangas. Thank you, Aris, at mabuhay ka, sir, at ang iyong mga kababayan dyan sa Rosario. Okay, alam mo, naku, okay, nga pala.
0: Go ahead. Sir Ronnie, yes, maraming sir. Maraming salamat po. Ay, pinaunlakan po ninyo sa interview sa umagang ito talagang. Tunay po kayo. Noon po hanggang ngayon, ipatuloy po kayong sinusubaybayan. Lalo po ngayon, tayo po ay magkakasama. Nawa po tayo magkasama pa ng matagal at maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat, Sir Aris, at mabuhay ka. Maganda umaga sa iyo. Thank you very much. Salamat din kay Sir Manny, kay Sir David ng GV99.9 sa pagbibigay baha daan sa bahagi ito ng Ako ay Ikaw Rin dito po sa inyong back-to-back kontahan. Nga pala, si Jopay, si Ma'am Jopay ay nasa inyo na nga pala, no? Si Ma'am Josephine Altura. Oo, nako, vibes din yan. Alam mo, magkakasama kami yan sa Barangay Kalawit ng Balete at pare-pareho kaming nabasa doon sa pagpunta sa Kalawit. At napakasaya ni Ma'am Josephine Altura. Thank you very much, Aris, at mabuhay ka. Good morning. Alright, oras na natin. Thank you very much, sir. Oras na natin, Papa P.
2: 7:56 po.
1: Papabalik po natin sa ating back-to-back huntahan ngayong umaga. Makakahuntahan po naman natin ng isang magaling na organisasyon na kinikilala hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Professor Flora Arellano ng Education Network Philippines may kinalaman po sa Teachers Day. Thank you very much po. Babalik po kami. Ito po si DJ Ronnie at kayo'y nasa GV99.9. Your Good Vibes.